0: ngabe kuyahambe kayini, ngabe off iweather makhaza njani khona lapho, ngabe uyivulile yini leyo heater, bunjani ubuthongo, ufuna ukuchecka kuwena nje ukuthi ke ngabe ihamba phi inqola emasondo sono. Njengamanje ke singene khona la kwezempolompolo, zobe usushaya ku 086 000 2437 086 000 2437, noma uthumele ivoice note yakho ungazise nje ukuthi obani ofisa ukubathatha namhlanje. 0791639874, thumele ke leyo voice note yakho, ngizwe ukuthi ngabe usukaphi uyaphi.
1: Ihambaphi inqola emasondo sondo. Nolonda Mbatha. Siyanthanda basheli bempolompolo, nishayele ngokucophelela.
2: Kumina nanguzela kuleya ntombi, kuthi bazahle libahle kusibaya.

0: Durban Black Drifters bethu budaphangwa kuthiwa uzogugu sesemncane ubudaphangwa wensizwa 7 minutes after 2 kusho ukuthi ke imizuzu isikhombisa libumbene ihora lesibili njengamanje ngithi ngabe ihambaphi inqola emasondosondo ngabe ukuphi wemshayeli wami mhlasembe usuyoyipaka nje usuyoyibeka eceleni sizoyibona ekuseni futhi ngifuna ukukhuluma nawe mina njengamanje unginikeza impahla yami ke 086-000-2437 siqale khona la ku line 1 sibona namhlanje ukuthi bangake sobathola mhlambe sizongababamba bawu 20 mangabe ukuthi nje kyashesh azame sibone cause sawubona molo
1: hello
0: sawubona kunjani
1: saphela
0: ngiyaphila unjani uba inkhuluma naye
1: awu khuluma khuluma nomthozo sawazonto sisilondo umkhaya
0: mhm
1: angisakwazi hey hey awusikhona sis namanje umuntu usafesile usa-applyile ilo ayikhala umsebenzi okushayela ka-Shoprite.
0: Okay. Wagcina umtholile kambe umuntu wamfuni natholana ngoba ngiyakhumbula ukuthi nani exchange yana ngeyinamba la
1: hayi ukuthi angaze ngiyithole inamba yakhe agcine ngiyicelile sis
0: namawafona kusho ukuthi khona lapho wagetsha khona-ke wafona wayibiza inamba
1: eshi eyi angazi umuntu usanotselwa ngiphapha mesengoti
0: yabo walova ngaze ngakubhalela phansi ngaze ngayibiza kaningi ngithi mhlawumbe ulalele angisenalo ke nami iphepha leli asithemba ukuthi uzofona mhlawumbe ulalele nje sibeke indlebe kambe kakuba igama lakhe
1: ukhetho mzolo yeah
0: okay asithemba ukuthi uzofona kukhetho khetho sicela ufone bandla kudingakala inamba yakho kulungile ke siyabonga mkhaya wami
1: ngiyabonga bathisa
0: danko sithasabe impolompolo njengamanje 086-000-2437 ngabe ihamba phi inqola emasondosondo cause sawubona
2: sanibona sisidonda
0: kunjani
2: hawu ngishintsha nje eBloemfontein nakho usungithatha awubambe la
0: ngiyabonga
2: hawu nakho nje sihamba nensizo lafuroni sibheke eGeorge la siyakhona lapha-ke ukushobile izulu belilizwa ukushobile nje lamgwaqeni u-N1 hayi ne-traffic ayikho insizwa yilele yiningi ugijima jina amakhakho nje into ey'hambe ebusuku ama-express
0: yebo nisuke ngasikhathisini
2: angizwanga
0: nisuke ngoba isikhathi
2: sanda kufika nje sisuke sisuke ngapa-8 so
0: hayi nisheshile
2: ibiba nje ohuye umfowethu manje hhayi useyalala-ke sikhokhobele huye umfowethu kwathiwa uyani bamazi ubo-toll free nobo lamahhala
0: kulungile bakhona ofisa ukubathatha
2: ake ngingabathathi ngibathathe ngabanye ngoba asakusalwa yedwa yakhalisa gila kuthiwa ndoda wena
0: uyasisa unetiye sungcono
2: ibhande lonke la kakhakho emdrayiva khona ikhakho leseden vama i-long distance yangibingelela wey'nsizo bese ngiya emakhampanini akade edonsa ilashi amabhakede kompumalanga kusanibonani wey'nsizo ngiye phansi le sejini elikhulu eliholwa baba umthakathi benobaba ujomba selesele nomphathi standardoni ngithi ngiyanibingelela nonke wey'nsizo ngoba ngasho yedwa hawu yozona uhabuloge sengisode natali manje usushiyeleni ubani benishaye udolisathini yabona ake ngikhubeke nje ngiyibambe nje kancane nje ngomthetho kamoya
0: awuyibambe ngempela ishayelwa ngicophelela siyabonga sokhuluma next week Thursday futhi
2: nawu kwasemgwaqeni hayo le
0: nankiya siyabonga
2: abonga mina sisilobola danko
0: danko sitolobuye futhi ngabe hambe aphi inqola emasondosondo cause
3: ihambe vatha inqondo emasondosondo ukhuluma noneba nekesokhela hhayi ngiyavuka ndoda kazi ngiyavuka nikazi sengiyakhona manje inqondo emasondosondo
0: ubulele ngasikhathisini
3: angizoma
0: ubulele ngoba isikhathi suphumula isikhathi singanani
3: hhayi ngiyavuka nje ngo-2 nje
0: isikhathi sakho sokuvuka vele u-2
3: ya u-2 nje ngibeka amanzi ngigeze ngiyothatha inqola siyoxosha thina sixosha ngo-4 la e-Oakland
0: hayiinamba
3: ibhekisi la kanti engize lokushu ukhuluma none andeke mnekeni isokhela
0: asivukeni
3: madoda kanti engezi yonke indawo nakancedo ngcolosi nasetshela imnyama ngiyavukwa siyabonga ma ube-right ma
0: Danko 086-000-2437. Ukhoza sawubona? 086-000-2437.
4: Molo. Sawubona Londa.
0: Kunjani?
4: Siyaphila sisi.
0: Sikhona.
4: Akho kwakho.
0: Ngiyabonga. Ubani ukhuluma naye?
4: Ukhuluma noThulani wakaHadebe ekhaya lapha eNquthu sijana kanjani.
0: Mhm, kuphi nendawo? Ubangisephi?
4: Kodwa esilutshana. Eh sisi ngiyalethi ila eXhobo.
0: UseXhobo njengamanje uyiphi?
4: UseXhobo ngathi iyele ngisikazile manje.
0: Hawu bakithi, uzobuya nini?
4: Eh bekuthi ngifuna ukuphusha ukuthi kusasa ngichithe ngilayishe ngoba ngiphinde ngilayishe ngibuye khona la eXhobo. Manje isimanga ngithi izilo liyana la bengizolayisha emaplazini.
0: Mhm.
4: Manje kune-driver yavele yanqaba ukukhuphula.
0: Hawu bakithi.
4: Bathi njonge sitale ngabo 5.
0: Mhm.
4: Kodwa i-breakdown ifikile manje ngabo 12, ibhizi yangisiza manje yasho. Bazongikhipha.
0: Kodwa
4: kunje bengikhuphule la emqantini manje ngiqhupha phezulu izobe isizwe.
0: Izobe so right.
4: Izobe isikhona ukungena because manje ithi ukuthi ayivele iphande iyahluleka ukukhuphula. Lo mthwalo uyasinda ngapha kulokudaka i-gravel.
0: Mhm. Abagithi hayi kodwa ngoba unaloko usize eduze siyabonga.
4: Hayi kanjani sifikile babi insurance lethi director.
0: Mhm. Okay, ngiyakuzwa insurance siyabonga akushayele ukucophelela.
4: Okay, siyabonga ukuthi nginake bona ambe ngithonta nje wasibili.
0: Ukufona kancane kulungile siyabonga.
4: That's
0: right.
4: That's
0: it. Sizole buye futhi kwazi sawubona.
5: Hello my London njani?
0: Siyaphila kunjani?
5: Ngiyaphila sisi, ukhuluma nomzwandile wakamdwaha la osebenza la ka-solar farming.
0: Mhm.
5: Yeah, ungithi ngingithatha inzuzo enginazo la engidoselazo uma nje sisuka nje la eDonnybrook siya eWaterport.
0: Mhm.
5: Ngithatha umusa ngubo, ngithatha umhoye, ngithatha isicina, ngithatha uduma, uthusi, unxele umata wami, usoba. Nodlala ngibonga kakhulu mayinondo.
0: Siyabonga. Ngiyabonga
5: into yakho sengaphakathi uba manje.
0: Ah, ngiyabonga.
5: Ah, ngiyabonga kakhulu mina.
0: Danko, khosi sawubona.
6: Sawubona ma.
0: Unjani?
6: Ngiyaphila, ukhuluma noZakhe wakangwenya.
0: Eh,
6: ngitheke ngibathathe nje impolompolo bonke. Abashayeli bakwasesifikile. NaseBenko emtshezi nako Winebank nase Unit Trans ngithina kokwakho ngidume ngomatebe phela.
0: Ngiyabonga.
6: Ngiyabonga nami ma.
0: Uhambe kahle shalo ngicophelele siyabonga.
6: Ngiyabonga na usebenze kahle.
0: Danko ngibambe umunye manje before siyengomeni ukhozi.
7: Londalisha.
0: Sawubona kunjani?
7: Ngiyaphila njani mama?
0: Ngikhona ubani khuluma naye?
7: Ukhuluma nophakamana ngomsebenzi lapha ngoje sikubuthi kodwa olla everything ngomsebenzi lapha kwa-legend.
0: Mhm.
7: Ngithi ngifisa zonke nje inkapu zami zeporomporo lapha kuse umkhaya wami kodwa phela uvukile nami uyani wahlatshwa uvukile lapha eSolfay. Ngibuse ubaba uSithole uJobe, ngibuse uMdladla uLinda, ngibuse uCottage uMfowangema.
0: Mhm.
7: Bese ngifisa zonke nje zeporomporo. Umayilonda ngithi mina eyizweni lezi ekhulu ake wa-attend ama-academy la khona afundisana ngokudrive. Yemo madabukela no CD kuze bezokwazi. Kwa manje isikhathi sokufokisa sisekho manje ama truck asenama camera nabantu bayaqhaqhen. So abantu sebayasaba ukufokisa o drive bafundise ama truck. So bazama ukuya kuma academy ukuze bezokwazi ukufunda. And futhi ama academy ana ma reference akahle kahle. Kodwa abakhampani amaningi abathatha abantu ababuya kwa madabukela. Abathatha abantu ababuya kwa CD. So umuntu noma isene no code 14 akazama ukuthi athendela ama academy uzokhona ukuqashaka kalolu.
0: Nguzwa kahle.
7: Yabonga khuluma yilonda na into yakho.
0: Ngiyazibongela sibambe kancane nje la sizoya kuyodayisa kodwa siqalela kumzolo mbube group bethi ke ubokhumbula yesinanzi igama lengoma bathi ke ubokhumbula bona ke bazibiza ngomzolo mbube group asiye kule ngoma lesibuye sidayisa samikwele idimva lokho ke 0860002437 ngithi ihamba phi inqola emasondo sono.

0: ngamashumi amabili imzuzu libumbeni hora lesibili emsakazo lekhozi FM. Khozi FM luhamba phambili njengamanje sithi ngabe usukaphi uyaphi wensizwa ngabe ukuphi nendawo ngabe kuhamba kanjani khona lapha emgwaqweni sithi hashtag ezempolompolo siyabuza ukuthi ngabe ihamba phi inqolo emasondo solo 086 000 2437 086 000 2437 ngabe obani ofisayo ke ukubathatha namhlanje ukhozi sawubona ukhozi.
1: Hello, unjani?
0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila ndo.
0: Sikhona.
1: Ya, ngiyaxolisa uShanda ngikho kuyona.
0: Yebo, ngiyakuzwa ukuthi hayi unethezekile lapho khona ufudumele futhi.
1: Ya, ngisekhaya Ntombi nje ngi off.
0: Yebo, I have off.
1: Yeah, hayi kusho ukuthi
0: sebenzeka kahle. Siyabonga kodwa ngiyaphileka.
1: Hayi nokho ngiyaphila ntombi ngiyaphila.
0: Okay, siyabonga.
1: Ya, hayi ngithi angithathi insizwa nje ngifone nemiyalo. Ngoba ukuthathaza lokhu sihlale sikwenza kodwa nje kufanele sithathane siphila.
0: Yebo.
1: Eyi ngibona mani insizwa ngathi hayi khona siphume esandleni. Yabona angazi ngumkhatha noma yini kodwa nje khona indoda okuthengisuka ngolesisabatha ngisuka emsebenzini ngiza ngapha ekhaya eJozini. Ngihamba la ngo-N2 ngathola ukuthi impela iphumile emgwaqweni kodwa ngibonile ukuthi kuyona ubuthongo kube ngathi abafowethu asike sithi uma sishayela ube soyabuza ubuthongo uma sibuza ukuthi buzokunqoba ngeke uze ubunqobe bona noma ngabe besisebenzisa lezi y'khuthazo ngoba khona lezi nkuthiwo mmaribusi sisebenza ngaleso sikhathi kodwa nje uma ubuthongo sophile yona lento iyadiwa futhi lusukubaza ngubuthongo.
0: Hey obukhulu kunalobo obuthi uyabuxosha.
1: Obukhulu kunalobo obuthi wena uyabuxosha. He manje ke insiza nje ayisebenzisa ukuphepha uma ngabe uyazi mina uma ngabe ngingena emotweni nje ngesikhathi engena ngaso. Ngithatha ngokuthi ngifana nomuntu osebenza nje ngefosholo ukuthi ekuseni angene akagijimi uyasebenza nje ukuthi nesikhathi eshayisa ngasashayisi. Nawe akuthi emgwaqweni uma ushayela imoto. Ufale nje nomuntu wazi ukuthi umsebenzi wami usuku lo hayi ukuthi uma uhamba uthi ngijahile njani njani cha kusebenzi lokho emgwaqweni. Lokho ngisho ngoba nje isikhathi esiningi sengizwa into engezwa ngala ku N4 ngale ngomgwaqo obheke eMozambique ukuthi kukhona imoto eyishayisana namatekisi ezinkulu. Manje angazi ukuthi umuntu ngempela lokhu shayisana nemoto enkulu ashayisana namatekisi. Lapho uyagijima ngempela mhlawumbe. Nokho-ke bese ngithi insizwa ngibe ngayibona lapha lezi donsa ilahle lapha elishasbury eyi ngeke basesha labo bantu ngibona ulayini cishe ukuthi uma ngibala nje ngobathe ngihamba ngemoto ngathola ukuthi ulayini abawumile ube ngaphezu ka-15 kilometers lapha. Zimile abafowethu ubona ukuthi sebanesikhathi behlezi lapha. Kusho ukuthi-ke kufuneka nje khona ukuthi babekezele ngoba basebenza kungabi ukuthi umuntu ujahile njani njani ukujaha ikhona okusicedayo emgwaqweni kanti uma kuvame futhi njalo ngempela uthole ukuthi kunengozi ama-truck emgwaqweni yiyo le nto esiqinisela umthetho futhi emgwaqweni kakhulu omunye uzosixake umthetho jathenziwa yithi hayi shandi ngiyabonga akithi nje ngithathe insizwa zonke ikhalathi umfamkise besibalwa amajida lapha ngithathe umzwandile umfamjaha ungikhohli wena usekwangena ngithi ensizweni zokho asebenza nazo lapha stor aphansi phezulu lezika-BNB lapha engisebenza nazo umdumiseni odisemba ophoswa umfoka mbandla lapha ngiyabonga bashayele kahle abafowethu
0: siyabonga kakhulu uphumule kahle nawe.
1: Ngiyabonga.
0: Danko, siqhubekele phambili mlaleli woKhozi FM shayeli wempolompolo 086 000 2437 ngabe ihamba phi inqolo emasondo-sondo?
2: Mayilona, ngibuyelele Siswami.
0: Sawubona kunjani?
2: Ngiyaphila Siswami. Yazi ngibamba nje sengingena la edepho la eHarrismith umashansi wazwane igidangoma la entry. Ngikholwa ukuthi uyalazi igidangoma.
0: Yebo, ngiyalazi.
2: Kunjalo mama ngeke ngisakwazi ukuyishaya ke kodwa ngoba phela nabo abafuthi balele la sengaze ngibaphazamisa akaphazanyisa umshayeli.
0: Yebo.
2: Wesiswami yabona kulaba behlaba eThekwini lapha eNottingham Road. begade lapho DSV usengenile lapho ungenile lapho DSV begade lapho kuyashelele mawehla nje uthinge emroad abahambele fast lane begade lapho ebendini lokuqala nje elingobela kwa left uDSV ungene lapho behambele fast lane ke mabehla lapho ake ngithathe ke insizwa lapha epageini nje elethe likhulu ngizoqala ngoba kumenziwa inkosi yami bekhona laphana uGudumthakathi inkosi uThokovane naye ukhona lapha kwawaden uGudu omdala futhi kwawaden Ntambo zeBheshu nomgabadeni lapha ingane evishana naye kwawaden ngiyabathatha bese ngithe zakhen and ukhona inkosi yamakumkane laphana ubamahlangu kuzoba uGatsheni uphuza kube emnakwethu kuzoba umdima rise umdima yena ukhona futhi naye lapha umbambo ukhona uKhaif ukhona usiminyaminya uJobe ukhona ngithi abaphile nje umgaga ukhona futhi laphana kuzoba umgabadeli wapiano lapha eImperial nosiyaqala siyaqeda ngithi abaphile ngithi ayiphile nje zonke izinsizwa sesiwami ngeke ngibathathe impela nami ngawani ngoba isikhathi asekho ngithi ngiyabaphile yehla ke njengoba ngiyikhuphula nje iye goli mangise egoli ngiyayibeka ngibheke entinini kwelakithi entinini
0: Ikhwana, ngibonge sithu. Siyabonga, nishele ukuqaphelela.
2: Bonga mina sesiwami, kumanzi phela emgwaqweni beqaphela abafuthi.
0: Ah, siyabonga.
2: Yeah.
0: Danko, sithole umunye futhi. Ngabe ihamba phi inqolo emasonto sonto cause?
3: Sawona kunjani?
0: Siyaphila, siyaphila njani?
3: Hayi, siyaphila futhi. Umfuthu, ngibuzo futhi lapha nje ngoba mina ngisebenza esikalini ukuthi ngivalela ngaphandle ukuthi angeke ngayibiza inkabu zami la.
0: Esikalini sani?
3: Sawa maloli ngisebenza kulo impela amaloli ngawe impela uway bridge
0: angazi phela mina ikhona yini ihutha lapho
3: ayizoyishaya
0: ngomlomo ke
3: hayi impela ke ngiyibize lapha nazi inkabu zami lapha oscan lapho osifiso lapha nomalingi ojabula novusi eza kwafilter lapha eza sejj uba mahlaba lapha eza kwa 3c eza kalapha eza kwa vico lapha eza kwa ezaka fusing lapha bese ngidotsa lapha nenkabu zami lapha lapha kwantabeni lapha namuthi ngibonga futhi mina ngilaye JJT ngumzwandi lo kaMabaso futhi ngibambe la JJT
0: siyabonga we Mabaso
3: thank you mama
0: thank you cause sawubona
4: yaphila mama
0: ngiyaphila kunjani
4: oh
0: ubale ngikhuluma naye ngoba ngiyakuzwa ukuthi use truck in wena
4: khuluma no Sandikazi
0: yebo Ihamba phi inqolo emasonto sonto?
4: Ngisule emthatha nje ngibheke PE.
0: Mhm. Kuyahambe emgwaqweni.
4: Hayi sekuyahambeka ngala inkinga beyikekusweni nayizo.
0: Uke wathi kubambezeleka.
4: Ey kahle kahle ngifuna beyini makhulu ngala kumatatele kumomsearch.
0: Kodwa ngqono ngoba sekugcine sekuhambekile. Sibonga lokho.
4: Hayi,
0: hayi. Uyayiphusha manje uhamba nayo.
4: Sengiphuthumele ukuthi nje ngithole noma iweekend kuphela inyanga.
0: Ah, bakithi. Uhamba uyophuma uyodla imali yakho.
4: Eke ngiyodla imali yami umuntu osebenza yakho.
0: Ah, bakithi, hawu siyabonga ungayiqedi ke.
4: Hayi, hayi, kulile.
0: Kulungile yini ojwayele ukidla nje mangabe uhamba emgwaqweni masuze ukuthi ulambile yini ojwayele ukuyithenga udle
4: Ezosukuhali
0: Aw angihali mina ngitshele
4: Hayi esizidlayo sidlala koko omashel garage kuzindawo
0: yini ngisho khona lapha egarage yini oyithengayo
4: Kudependa nolayini mhlawumthetho yakho steers noma uyaka KFC
0: Cha wena yabonje manje ungibalela itolo uqale wabala amagama egarage balithi uyini oyidlayo ngabe ibhega ngabe ama ribs ngabe inyama ngabe yini udlani yini uthi oyithandukile
4: Esidla kakhulu ipizza
0: Oh uthanda ipizza
4: Hayi ngiyazi sometimes
0: siyamukhelela Oh yona option isuke ikhona
4: Yeah hayi ngoba inyama isikhathe
0: Hayi ngiyakuzwa Masufika ekhaya kuse ofile bese uzaba kuphekeleni uthandani.
4: Eh, uphonsi nobhontshisi.
0: Unjani ubhontshisi o-brown noma lomhlophe?
4: Lo brown.
0: Hayi ngiyakuzwa ke. Kulungile, siyabonga, bye. Yabona umuntu othe bambe steering abambe phone 0860002437 ngabe ihamba phi inqole masondo sondo cozi
5: hey
0: so what
5: ikhomo zomkhovu
0: unjani
5: ikhomo zomkhovu ntanda abantu vala
0: 0791639874 tumele voice note yakho uthathe abashayeli othanda ukubathatha lapha yakho i voice notes zobe sengidlala nje manje kungekudala sithatha abathathu bese siyengomeni ukhoze sawubona
6: mabantu akamthokane kanti abasilo mnyama ndlela zimhlophele benkahlana kamanzi yaphuza umuntu akangamephandla khona phela mntwini endleleni nje simbingelela kuzo zonke izindawo lapho ntele khona ukhosi FM sithi sanibonane nina benkosi sithathe leli thuba sibingelele uMayilonda sawubona Mayilonda
0: kunjani
6: kunjani kodwa Mayilonda
0: ngiyaphila ngisakwazi
6: ngikhona Mayilonda ngithi masufikile phela emnyango uthi uyanqonqoza kungavulwa kodwa phela kade ngingekho phela naloku ne-network zathi kufaka iy'koli nekho Mayilonda manje sengikhona-ke mathina kumpolompolo yami
0: yes right god
6: hayi siyaphila Mayilonda ene ake ngithi ukubathatha Mayilonda ngivile uxhazulula liyankinga Mayilonda ngathi ngizama kungena sengifikile emnyango hayi khona kungalungi Mayilonda ngithi ngizoyixhazulula liyankinga
0: akusenani kasingene ngapha
6: ematrakingoxhazulula eyabani
0: yebo
6: sawubona we mahlanti zwane entinini menzi thango matoboza ayishiye mzwandile mabasa shukela nkosi shandu number 11 thokozani mhlawu mthakathosa ngokhwalo cwebezela nhleko sibari wamadzida zithulele imphetho untambo zebhesu majongo kubala agreement dlololundu sinathi umfoka sibiya ulaphi lonto lebasikeni sibone lo mpungo sifrek ngako xhamalaza semelana themba ngobese aw Mayilonda bese ngicela lapha yena ngicela ukuthi angithinte uMayidula phenyule kuyaphuthuma masinyane Mayidu awungithinte lapho enyule ngithinte ubaba uncanana phansi show ngiyabonga Mayilonda
0: siyabonga babamncana kulungile izohlangana ngomsombuluko
6: iyohlangana ngomsombuluko
0: emaqabishini
6: emaqabishini kusho ukuthi sengenzenjani lapho kanje ngoba kade kungekho nje ukuthi ngifike ngenzenjani siyothiwa ngalelo la
0: kulungile umsombuluko-ke i-date yami nawe
6: ye
0: kulungile solobunye futhi khoze sawubona
7: Mayilonda kunjani
0: siyaphila unjani
7: ngiyaphila upastor lo wakamdletshe le sport umtshezo ya ngithabe ngithathe ngeza wethu lapha kumpolompolo eza one ivana bese ngithatha zonke ezale kwako ko-A1 ngiyabonga
0: siyabonga ayi ubuhwaqa-ke la
7: kunjalo nje ngidedela abanye sibaningi kakhulu
0: danko sithole buye futhi khoze sawubona sawubona unjani
8: siyaphila njani
0: ngiyaphila ihamba phi inqolo emasondosondo
8: hayi ngiyahlala eswazi
0: sekuyalunga ya kuyahambe ngomgwaqweni siyabonga siyabonga siyabonga ilungile ushayele nje ngokucophelela danko bani okugcine ngimtholayo la cozi siyaphila njani
7: iko
0: uba ngikhuluma naye
7: ukhuluma nolindo wakazulu
0: ulindo
7: yebo
0: Ha, sekhona olindo wabashayela impolompolo.
9: Ah.
0: Ihambile iminyaka. Pelo lindo ngabagcina beyingane.
9: Ah, wabuyile zozikhala.
0: Noma abazali bakhe babehlakaniphile, babefundile, babesheshe bayabona ukuthi no, ikhathi zoshintsha.
9: Shut kwasheshe kwasheshe.
0: Ah, kwasheshe kwasheshe, kulungile kusuka abnethawo.
9: Kufike eThekwini nje eLimpopo.
0: Mhm.
9: Manje nje ngihamba la, qeda kuphuma la eGoli.
0: Mhm. Ngiyahambeka kodwa.
9: Hawu kahle kakhulu.
0: Hayi siyabonga.
9: Hawu ngithi angithathe iy'nkabi zami la. Omsa, Msa Zuma, okhule, omthalane, oTikTok, andabhebhula, olajula. Hawu madoda. Bashayele kahle abashayeli.
0: Hayi kulungile, nami ngizodlulisa umlayezo ukuthi abashayele kahle abashayeli.
9: Ngiyabonga kakhulu.
0: Danko.
9: Yeah.
0: 237 isikhathi sethu njengamanje. Kodwa ngikunikeza nansi ingoma 0.10 bethi cala lo mjolo. Masibuya kule ngoma siya kuma voice note.

0: kubalulekile lokho uma udrayiva, njengoba sesisho sithi before uhlale sona emva kwesodweni lesiteki traffic sodweni thandaza before usuke noma ngabe ukuphi, thandaza ucele kumdala, ucele kwabakini ukuthi sengiyaphuma manje, ngicela ukuphepha, aba ukuphepha sembuye ekhaya, ngoba thina siyafana namasosha. Nawe nje lonto uma uphuma ekhaya uma udrayive kunekwazi ukuthi uyolwimpi, sekuyimpi emgwaqeni, sekuyimpi ngoba uvike uvuke uthi udrayive ubudrayiva nomunye umuntu. Ilawo mase kuzawadlulisa njengamanje lonto, umuntu angasithola ngesikhathi, afanele ukuthi-ke sijezise isikhathi nawe, ngoba naku umuntu engasithola ngesikhathi yena. Angibonge lawo mase ngithi
1: kulungile. Siyabonga, basesebaningi abanye olwesine, nango-August songuthola omunye olwesine.
0: Kunjalo nje ntombazane Ntokazi, uma sibona futhi ukuthi kuyaphuthuma, ayikho indlela futhi uhlelo lungolwethu songela nje namaphatiuma kuthiwa kuyaphuthuma. Ngibonge kakhulu.
1: Hayi, kulungile, ngoba sigcine sikutholile nje. Kulungile, siyabonga kakhulu. So
0: hayi, ujomba lo siyavalelisa-ke ngokwabiyela isibonga lapha endaweni yakwaGcebeku empangeni. Sengiphuma-ke ngithi ke uyiphathe kahle sizesihlangana.
1: Hayi, kulungile, siyabonga. Mlalelo Khozi FM, ngilibeka la mina uhlelo, ngiliguqisa kanjena-ke njengamanje imizuzu yisithupha isele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesithathu khona la emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili. Lami igama ngingulonda ngakwambatha isibongo, igama lohlelo iphimbo lakho. Bekumnandi-ke sindawonye, siyophinde ihlangane-ke ngomsombuluko. Sengithi mina kuwena Cobela kufalaza mlimi, ngiphinde ngibuye futhi ngolwesine ngithi-ke iphimbo lakho. Angikushiyi wedwa-ke, usala naye uPhindi P izohlala nawe kusukela ngo-3 kuze kuyoshaya-ke u-5 ekuseni. Kunikeza uhlelo ulibo lokuqala. Ingoma engiphuma ngayo namhlanje uThemba Nene ethi sekuyazwela, yona ngoma engizokushiya ngayo le. Bese emva kwalokho siyosonta-ke lapha kuPhindi P. Ushilo uBaba Jomba wathi wonke umshayeli mangabeke engena esteringeni ukabeke ba-advise ukuthi thandaza, thandaza ngoba ziningi izimpi. So-ke nalaphaya ulwesine siyokhuleka.

0: ngishilo ngathi khona into engiza nayo ngishilo
1: etwa leli
0: phakeme
1: nazo wena Jesu uyinqaba yami etwa leli phakeme
0: ayuzake
1: uzungihole baba ngihole baba ngihole etwa leli phakeme Baba wena Jesu uyinqaba yami.
0: Kumnandi ba wena, kumnandi uJehova mekuphile wanipha isibusiso. Awudingi ukubhuthi airtime ikhona nedata yini ivoice ya ikuphi, ama levels a voice evoice akuphi. Uyaqhuma nje. Akufuna idata.
1: Akufuna idata.
0: Okay.

0: senze njalo ngempela sithatha umlaleli njengamanje sithi sawona nangu Big Fish bingelela kuyena ubaba uMakhabane sawona
1: sawona baba uMakhabane
2: hey kunjani na
1: hey ngiyakuzwa ukuthi noSiya umtjela Peter Morrisberg hey
2: aw siyabonga
1: manje ngiyavuselela amaqhulu yakho hey
2: aw uNkosiyami siyabonga ungikhulisa
0: Siyabonga.
1: Bafundwa kuze hey baba.
0: Amen. Wena.
3: Sawona sawona sisithi.
0: Ubani wena wena wena.
3: Umjaji lo insizwa sesheta khosi le.
0: Ah umkhaya uphile nje.
3: Umkhaya wami wena. Kuli yapi? Lalela lalela we baba makhabane.
2: Amen.
3: 82.
2: Yeah.
3: 85. Lese mpumalanga ushaya lethi lethinto ozo yakhona ekhaya ngizohamba
2: nomhlobo wethu
3: ngikubukela ngithi hayi hayi hayi ufikile uMakhabane ngiyabonga ke
2: ah uNkosiyami ngiyabonga amen
0: good asathe umunye sawubona
4: mamdudu
0: yebo
4: dan utuledi thi
2: eh
4: baba
2: Awu lecheck yakho.
0: Sathi umnye sawubona nangu baba Makhabane. Hello.
2: Awu inetwork yabo.
0: Kodola ngisho ingcingo. Sawubona.
4: Yebo sawubona mama mdudu no baba Makhabane.
2: Amen.
4: Amen baba. Hawu hey siyabonga. Umsebenzi wakho omuhle owenzayo owenzela uNkulunkulu.
2: Ngiyabonga. Hayi
4: qhubeka nje uwenze kakhulu kakhulu ngaphela amandla.
2: Ngiyabonga.
4: Uyasibusisa ngeingoma zakho.
2: Ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga.
4: Kusimana kwambetheleli ngilayisho oyaya emasondweni. Ngibonga kakhulu.
2: Amen.
0: Siyabonga.
2: Uphile nje baba. Amen.
0: Indaba inkulu yayizwa. Ake manje ke kukhona futhi usitshela wona ngiyezwa kakhulu azinabo uzoya kubona nje manje awuzimambazwa phansi.

0: ngihambele nje.
1: Asiqale sidle phela mntana mntana.
2: Ah, yebo gogo.
1: Awushoke. Uhamba kanjani kudiskolweni?
2: Awu, uhamba kahle kakhulu.
0: Inkosi.
1: Usaqhubeka kahle nje efundweni.
2: Ah, gogo ngoyibona inkinga. Ngazi uhamba kahle nje yonke into esikoleni.
1: Oh. Ho lokho ngikuzwa ngabazali bakho khona.
2: Awu, yini gogo?
0: Umkhandlu
1: yonke lemgili ngwane lekuthiwa uyayenza nalapha ekhaya ngabe iqiniso
0: mina
2: zwe angizwa ke kahle mina ukuthi ugogo oqonde ukuthini manje
1: wezuzani
3: wena
1: lalela musukuzenza umuntu ongazi ukuthi ngikhuluma ngani
3: wakhulukudala endlela
1: mina ngibuza lokuhlupha kwakho okuhlupha ukuthi okwani
2: ay mina gogo mina
1: khuluma ukuthi wena wena ini obheke manje uyabona iphethi leli lamulibulela
2: Ngiyaxolisa gogo lishelele
1: angithi phela ngizel shelele nje angithi uhlulwa kuphendula umbuzo wami
2: cha
1: phendula
2: angihluphi mina gogona ukuthi nje ekhaya
1: wenzani lalela ke lana mntana nami ngikusize ke
0: mina uyabona ke
1: mina angiyeni uThemkosi yeso
2: yebo gogo
1: ngizokusakaza ngale ngilazi muzwe lokhu ngidlalisa umacashelana phendula
2: Hai mina gogo ngisingisikhathi ngisuke ngisaphala umsebenzi wesikole bese ke ngibuya lethe ekhaya
1: Oh yilokho nje kuphela ozongitshela kwena
2: Yilokho gogo akukho konye ngiwaziyo mina
1: Yey wena Yey wena Ngiyabona mina ukuthi uThemkosi akaza kutshela ngakho Angiwona ugwayi mina angibheki
2: Hawu ugwayi kanjani manje gogo
1: Kanti
2: Ha gogo
1: Ngithi uyawubona ke ugwayi uyabona
2: gogo Uyangishaya gogo
1: ufuna ngithinde yini
2: Ngokanti gogo mina ngenzenzo ngoba usungishaya nje
1: Wenzani wena uzambuke yapi Wena akasuyibona uyini wena
2: Angithi gogo uyangishaya mina
1: Kanti ngisazokushaya bengakakushaya kwamanje
2: Kanti ungishaya
1: mina ngisathula Uyabona wena uyadelela
2: gogo mina mina
1: ngiqondiswa wena asizokudlala wena la
2: gogo ngikuzele
1: Dela kahle wena Kangaka, lo kuyosizwa yini ukubaleka lokho?

0: uzani namhlanje? Kungenzeka ukuthi uzolala ekhaya koko.
1: Hawu, ungamazi ini loyo? Kungenzeka njalo nokuthi kade buyile ekhaya uyihlalele nje kubangani bakhe.
0: Eyo, ungasashonga njalo. Uyazi asazi naloko kungenzeka njalo.
1: Hayi yazi mina, angiyazi ingane ngezwe kanjena. Hawu.
0: Hayi, hayi. Hayi akezwe abantu uzuzani, uyazi ungazi umshaya umbulale koko.
1: Mhlamba ufuzile njalo kwazi bani?
0: Hayi, hey. Efuze bani?
1: Ufuze uyise lo sedize kwami.
0: We, hayi ngeke. Angikaze mina ngihluphe kanje kuku. Angikaze nje ngihluphe kanje.
1: Ngiyadla.
0: Hawu. Uyazi awuphathi. Singakaligwini nje. Hey, uhambe kanjani gogo?
2: Ngihambe kahle.
1: Hayi bo, kwangathi uyakhala nje sisi. Kwenze njani?
0: Ave thola intanga yakhe namhlanje bamphuzula.
2: Ugogo ungishayile.
1: Hawu.
0: Ungishayile? Hayi bo. Eh. He. Uyabona ke ngangimaze njalo ku masodobe.
1: Hawu meke ntombi azakushaye nje sisi. Ube wenzeni?
2: Angithi uthi mina ngihluphela.
1: Hawu kushaye kancane.
0: Ukushaye kancane.
2: Hawu mama niyangilahla nani? Siningilahla.
1: Ah eh nasikulahli.
0: Asikulahli.
1: Umama nje ubelungisizwe elonakele.
0: Zuzani, angikaze ningikutshela ukuthi gogo wakho akayihleki into engahlekisi. Eh? Umbonile ke? Ehhe.
2: Manje senibona ukuthi ngicane ningiceba gogo.
1: Ukuthi
0: nangi.
1: Akho umuntu okucebile la wena. Njengoba eshilo nje uma ulungisizwe lonakele.
0: Ehhe. Yabona ke ugogo? Uyazi ngendlela ongezwa ngayo wena. Kungangcono ukuba usakushaya umana manje.
2: Lungile, lungile ngoba kushuthi seniyangilahla. Ngisawulala.
1: Ukudla?
2: Ngisuthi.

0: Mama njani?
1: Siyaphila magodi njani nina?
0: Hayi siyaphila nathi ma.
1: Ongitshele, usefikile lapha umzukulu?
0: Hayi usefikile ma ukhona.
1: Ukutshelile kodwa ukuthi ngithe ukumtitinya nje kancane.
0: Hey ma, have usebenzile bo, yibo.
1: Uthi ngisebenzile? Hayi uyazi bengithi mina uzijenki novalo lokuthi uzothi ngishayeleni ingane.
0: Hayi bo ma, ngithi uyishayeleni kanjani nje? Ekubeni ngazi ukuthi umdala. Angeke phela uvela ushaye ingane njengenzanga lutho ma.
1: Awuboneke kodi. Awu, ngithanda mina umama onjaloke mntanami, ungafuni.
0: Hayi mami, la ngisozeke nje ngayenza leyo nto. Hey, usebenza umsebenzi omkhulu kabi wema.
1: Oh, ongitshela, uphi nje kuyimanje?
0: Hayi, uvele wayulala. Uzange ngisho ukudla. Kusho ukuthi umshaye inhliziyo yavele yamnyama.
1: Awuzwe bakithi uma kodi. Kuse uthi ngenza inhliziyo yakhe vele yamnyama.
0: Hey, wema. Siza bo, yebo.
1: Kulungileke kodwa mntanami, ngiyabonga nje uma ngabe ifike kahle lapha umzukulu.
0: Hayi kubonga thina Mako siyami.
1: Okay, yeah, bye.
0: Bye.

0: kade ke sabagcina bobhudini engani yabengezo.
1: Hawu, ubekade lana nje izoluzuzana.
0: Hawu, ubefike yedwa?
1: Befike yedwa ngoba phela imini bengimbizile ngathi akafike.
0: Hayi boma, ubuzomenzani kodwa umahluphane kaMashanda?
1: Hayi phela bengifuna nje ukuzoza ngale mkhuba yakhe.
0: Yeah, wathini ke?
1: Habi, ngiyadlala imini kanti. Ngoba phela ngimasane nje ngathela nje uswazi.
0: Hayi boma.
1: Angithi ubelokhu engidlalisa umacashelana la. Uma ngithi ngiyambuza ngale mkhuba yenzayo, ubelokhu engena ezintangeni.
0: Hayi boma, kodwa usungazushaya ingane ngempela. Hayi bo, yazi nizoboshwa.
1: Siboshweleni.
0: Aniphindiseni ngani le ngane emuva?
1: Oh,
0: kwa phela kuyacaca nje ukuthi sidinga usiko.
1: Hayi ke Nkosi, hayi bandla, kwasuka futhi lokho. Usiko lwanike manje.
0: Kusobala nje ukuthi le ngane le isidinga ukuthi iye kubo iyenzele usiko. Ngizoloke ngisho kangaki kanti le nto ayicha.
1: Nithanda kabi nje ukuhamba nidlala ngosiko la. Nilokho nithi usiko, usiko. Ingane nje idinga uswazi nje kuphela. Futhi Nkosi yami, hey, zake zavelele ilwane zenkosi. Ngoba phela manje kusise kufanele kubulawe imbuzi ke manje. Ngento nje edinga uswazi nje cha.
0: Hey ma, hayi bandla, hayi niyoshaya kuze kunqamuke izandla Nkosi impela
1: ngiyamtshela. Kuyoze kulekelele nenyawo futhi uma ngabe naso isekhona.
0: Hayi cha ulukhuni ma wami, yeza.
1: Osinakudlala thina ingane la sibadala. Izinto nje zilungiswa ngenduku nje kwaphela.
0: Hayi, angisho lutho, siyoke sibone naye mehla akahlumbongo.
1: Buka, ayo zaphume. Vele nje futhi unokukhuluma uyakuthanda nje ungene endabeni engakudingi.
0: Hawu ma.
1: Iyekela kuthina lento. Ithina esikwazi ukuyilungisa thina izinto zenakele.
0: Sengiyekile qhubeka kanje nosazwe
1: ngiyaxolisa. Nawo lamanzi wetiya wabili yini noma ulibele ukhefuza izindaba nje.
0: Hayi ngizowaletha ngiyaxolisa mama wami.

0: Iyaphila kodwa intombazane kodwa khosi yami.
1: Ah, uyaphila sisi. Uyazi njengoba manje samshayile ake vezi qoqile.
0: Ayibo, umshayile mama.
1: Hayi umfaka esikoleni sihle kabi soswazi.
0: Ube mthathapi.
1: Wambiza wathi akeze kuyena azombona.
0: Wafika amthela induku.
1: Ah, ngiyakutshela wena.
0: Hayi ba.
1: Ha, ubani yena? Yey, wafika inkosi yami ebibitheke ethi ugogo ngishayile.
0: Ubantu, usugogo uyiqondisile igwekwe.
1: Hayi, hayi, buya sengathi usebenza umsebenzi omkhulu ngempela ugogo bakithi.
0: Hayi. Kodwa noma ngempela sengaze ngishelwe isalukwazi ingane bakithi.
1: Hayi bo, siyazama nje nawe uyazi.
0: Ingoba niyazama. Ingoba niyazama ngempela nimshaye. Lungileke siyeke indaba sokhokho nabazukulu bakhe lapha. Kusasa ithimba leza, uzwile?
1: Thimba?
0: Mhm.
1: Liza kubani ngoba phela umphatha akekho?
0: Phela ukuthi umphatha akekho kusho ukuthi umsebenzi kufanele umeke ungaqhubeki.
1: Uzoqhutshwa ubani engekho yena?
0: Hayi bo unalo nje isekela.
1: Isekela, isekela lazinike ngempela o. Hayi bo kungadlalwa ngesekela lenkosi.
0: Hayi bo noma hayi bo, musukuganga wena. Wena usho ukuthi uma ngabe unesekela lisweni ngazilutho nje ngomsebenzi wakho?
1: Noma lazi, kodwa phela ngeke lize lazi konke ukusuka nokuhlala kodaba.
0: Kanti phela fanele lazi, ngoba phela usulisebenzisana naye umphathi. Kodwa phela ngesazi noma wayetshelile yini management asazi ngempela.
1: Hayi asazi, kodwa phela kungenzeka yabona ukuthi mhlambe wayetshela kwazibani.
0: Kanje vele uyayiphela umphathi.
1: Hayi bo, nantsoka imhlola yami. Manje wasubuza kumina. Imazelaphi mina?
0: Bo, ima bengibuza nje hayi ukuthi mhlambe ngisho
1: ukuthi yami. Cha, angimazi ke bandla nami. Phela yaze sibona phela abangani nomphathi.
0: Okay, girl. Ngiyakuzwa.

0: Lorraine, something about you. Kozi, luhamba pambili. Ngaso sonke isikhathi. Ligama inxeke ihora elesibili sikhona la kwiDunk 1223. Hashtag asikhulume. Silapha ke sibheka khona ke inhliziyo zethu namhlanje ukuthi hayi siyayifuna thina ukuthi ke siyathanda thina ukwesekwa, siyabeseka yini abanye abantu abasidingayo. Siyabakhona nezimpilweni zemndeni yethu, abafowethu, odadewethu, abazali bethu. Uyaxolisani khona mawonile. Uxoliseke futhi ngobuqotho. Ubudlelwano ke bakho ke bunjani, uyabukhandana ubudlelwano obuhle nabantu ke abasondelene nawe, noma wena ugombela kwesakho nje ufuna nje ukuza ngakuwena kuphela, kodwa bese kufanele useke abanye abantu uqhela ke ume lapha. Siyabheka ke ukuthi ke abalaleli bethu bathini. Asiqale ngaye ke uKhayilihle Siphe ulapha eGoli.
1: Mfowethu,
2: yebo yebo, njani?
1: Siyaphila mfowethu, kunjani?
2: Hayi siyaphila, siyaphila.
1: Nantu udaba la.
2: Hayi mina ngisho ukuthi hayi ngiqinisile mina, hayi angikwazi ngempela ukuxolisa. Uthi njengokuthi ngithi sorry, ngisho kuthiwa ubani, ngisho mina nomamami noma ubabami.
0: Ayibo.
2: Engibonile khona into engizobenzela yona enhle. Yazi, bazobona ngalokho. Njoba ngishike ukuthi bekuthi nginemali, zobathengela i-favorite intandokazi abayithandayo yabo. Bekuthi kanjani ngiyabawashela, bekuvuma ukuthi kanjani ngiyapheka i-favorite yabo, bekukanjani ngibathengela ama-takeaway.
1: Khaya yini nzima ukuphimisa amagama nje impela, usho ukuthi hayi ma noma bani.
2: Ayi shisho ukuthi indlela engidalwe ngayo shisho ukuthi asifani. Eish,
1: kodwa
2: sicina sesirathi, sicina sesifika khona lapho. Yabo ukuthi khapu ubaba ubephuza before, bekuthi ufuna utshwala, uvule ngithenga utshwala. Hawu Jesu ekuhleka,
1: hawu wekhaya. Inhloso yethu njengohlelo njenge-SABC ukuthi siguqule, silekelele kancane kancane impilo zabantu ukuthi ishintshe. Nawe sikhona isikhala sokuthi ndoda siyakubona lokho kwenza kokujengisa kuyizimpawu, kodwa nokukhuluma kubalekile. Ngizobambe kancane nje kanjalo. Ukhona uMakhosi Ndokweni ulapha ke PMB uthi yena hayi ukuxolisa uyakukhuluma akakwenzi ngezenzo kuphela. Makhosi, siyaphila ma, kunjani?
3: Ngiyaphila njani?
1: Ake sikunike ithuba nje kuphawule ngodaba lwakho nawe mayelana nokuxolela nokusiza nokuba khona nje la udingeka khona.
3: Ayi ngeke uyabona nje eyokusiza nokuba khona la ngidingeka khona. Hayi ngiyakuzama kakhulu kakhulu kumndeni wami nje kakhulu, njengoba ngikhule ekhaya umakwami uyinkosazane kwabo abesebe umakoti okuqala emndenini la esidele khona. Ubenza konke ukushuthi ubekwenza ngesibonelo ukuthi la idingeka khona ukhona, la kufanele alule khona isandla. Ngisho komakhelwane ngakubuka kuyena, so nami ngizama ukuhamba kulezo nyathelo. Uma kukhona okuhle emndenini ngikhona, uma kukhona okuvelile okubuhlungu ngikhona. Abathenge hlamthengiwe imoto uyagraduata, ngiyamsendela ama-birthday nje, abasana abazukulu obani bani ngiyabazi, ngiyabasendela izinto ukuthi congratulations.
1: Makhosi kodwa aza ngavele ngakuthanda, yazi avumnene avunentokomalo.
3: I'm going to go to the house. Izinto zikhulunywe zidlule, uma ngonile ngisukuthi ayingonile la, mhlambe bengingabonanga ukuthi nginyathele kabala, ngibekunyawo lwamphezulu lwakho, asikulungise sidlule.
1: Bamakhosi
3: yiloyo muntu.
1: Asikwazi ukukudedela ungasisizelanga na insizwe yakithi la uKhayilihle Hadebe. Akanayo inkonzo yokuxolela noma yokuphimisa, asho ukuthi hey ngiyaxolelisa. Uthi wenza ngezenzo, akumluleke nje ukumlekelele. Khaye nangu Makhosi, ngicela uxoshe la.
3: Ayi hey ndodani, isimo esingekho right ngoba phela yena kusho ukuthi usebenzisa lokho anakho. Kwazi ukuthi manginayo lento ngizovele ngihambise yona phambili. Kodwa ke Siphe, ungangivumela ukuthi iningi labantu besilisa liyakwenza lokho.
1: Kunjani
3: phela? Iningi labo liyakwenza. Umuntu mangabonile mhlambe ekhaya uyobuye sebuya nento ethile sezothi nakho, engazange alikhiphe igama lokuthi ngonile la ngiyaxolisa, babona ingathi mhlambe ukuzehlisa
1: kunjani impela
3: uzoxola uma ngabe ngikade ngihambe ngibonile ngabuya sengiphethe ikhekhe
1: ngifuna ukubuza sesizondedela nje ngenxa yesikhathi wena khaye makuthiwa amasenti kokuthenga lokho kawekho ngoba phela ngikholwa ukuthi izinto obanika zona zoxolisa uyayithenga imali ayikho ukuthini two uthini kulokho umama uMakhosa kushoyo
2: Hayi njoba ke ngishilo ke mina siphela ukuthi mina ngiyawasha ngenze something nje
1: engizokubona
2: noma ngaphenga noma
0: ngenza bengathuka sebembone sethula amakhethini
1: Yebo khaye kancane nje khaye awulalele nangu makhosi yebo
3: igama elimsindayo ukhaye elithi ngiyaxolisa manje ufuna umuntu abone ngezenzo
1: yebo
3: ikupho okukhulu ukuthi enalikhiphe kunokubaza ukhipha imali ayothenga diliza marketing ukushondelela igama elilodwe elithi
1: elilula kangaka
3: elilula kangaka
2: kodwa ke sisazi baningi abaxolisa ngomlomo ephakathi
1: I'm going to go to the house.
4: Ninospe makambulo hiwai benki ayi bala mina ngibakhona bayangazi ukuthi ngumuntu present efamilini yam nasefamilini yangala asemzini ifunde kunesidingo nje ngiyaziwa ngumuntu present ngipresent nje kubona bonke amen
1: hayi
5: ngiyanibingelela zimdora ohlelweni lwenu ngithi hayi ngiyanizwa bathi niyakhuluma ukuthi uyihlanganisa nje nabantu uyihlanganisa ukuthi nawe uyihlane nabo kuyenzeka ukuthi wena uyazama yonke indlela uyihlanganisa nabo uthole bona bekho kulokho ube wena wedwa uzoyihluphayo ukuthi uyisibodwa uyayihlupha uyayikhathaza nje kubona abanandaba nje nawe noma wenzani abanandaba nawe kuwalukhuni-ke lokho hhayi ngithi angidlule nami ngiyabona
6: Mabiyela ngiyathemba uyaphila no DJ wethu lapha usiphela iphini ibingelelwa uThemba kwamanyoni eDanhauser eVitrit. Cha mina ngikhona ke nkosami kwabangidingayo engiyavela kakhulu emndenini wami nje mabe ngaba neqiniso ayibanga likhuluma ngiyavela ke nje mina kakhulu ngaso sonke isikhathi mabe ngidinga ngiyaye ngivele ngibe usizo. Ekuxoliseni ke cha ngixolisa samane sibambane ngequpha ke lapho cha ngixolisa. Ngizokukhombisa ngo-exchange ukuthi ngiyaxolisa. Ma ungilandelela singamane sibambane ngequ. Themba kwamanye eDanhauser eVitrit. Angibonge basakazana.
1: Udlame olungaka.
0: Hayi kahle manje umuntu othena singaze sibambane ngezandla kunokuthi ngixolise kusho ukuthi nje hayi bo kahle.
1: Impiloni yona le.
0: Ya ushilo makhosi kodwa uthi abantu abaningi besilisa baye babone ngathi kehlisa makukuthi bayaxolisa. Kanti ke inkonzo ebaluleke kakhulu ke leyo.
1: Kunjalo zimthola.
0: Yokuthi nje uzehlise ngoba awulahli. Kuphela nje wenzela ukuthi kube nokuthula.
1: Kube nokuthula.
0: Yes.
1: Yabona lo.
0: Kulungile siyaqhubeka nengxoxo yethu masibuya ngapha.
7: Class, nifuna ukuba yini uma senikhulile?
8: Udokotela wamazinyo, usosayensi, uthisha.
7: Umkhankaso weColgate wokuxhaswa kwezemfundo ufuna ukusiza wena ufinyelele emaphusheni akho. Njengoba ukuthenga noma yiziphi ezimbili izixubha mazinyo ze Colgate eShoprite noma eCheckers bese uswipe iloyalty card imndene nenhlanhla eyikhulu izokwabelana ngo 500,000 rand ekuxhasweni ngezemfundo.
8: Wow!
7: Kunembandela. Amaphepha amaningi akabani? Akuona wakho? Akuona kaCapfin. Lokhu akuzanga ngathi. Nakho kuncane ucashini kokubhalwe nguChristeline.
9: Lo siso wangisiza ngokuthatha isinyathelo ngesinyathelo. Walenza lwabalula lonke uhlelo. Ngayithola ngokusheshsha imali yami ngaphandle kwamaphepha engeziwe.
7: Faka isicelo online ujoyine abantu baseNingizimu Afrika abevile ku 3 million esibasizile ngoxhasa imigomo yabo. UCapfin, kumebolekiswe imali obhalisiwe. Kunemibandela. Plan smart. Think Capfin.
10: Kukhona into esisabalele yonke indawo njengamanje uyibonile na ukhishwa ingoma eshisa isikhotha
11: manje manje wonke umuntu usengenela ichallenge
10: ingoma ithinta izinhliziyo
11: manje manje ezolonke seliyayicula
10: uquma umdanso esikhundleni zokuxhumana
11: manje manje isikole sakho sesigcwele kawo ikusasa lomculo alisekusasa selikhona manje manje woza sizobungaza umculo wakudala owanamuhla nowamanje manje kusama 32 kubuya ekhaya eSun City
10: mhla ziwu-15 kuNcwaba ngo 7:30 ebusuku bukhoma ku-SABC 1
11: amathikithi ayathengwa ngesivinini ngakho itholela wakho manje manje ukuze ungaphuthelwa ubusuku obukhulu kunayo yonke yomculo eningizimu afrika thenga kwa-ticketpro.co.za summer 32 powering music culture
12: try it sithole ku-91.2

0: siyohlangana ICC.
1: Kana jabula manje.
2: Uphakathi.
0: Uphakathi, uphakathi inside.
1: Amabili ke amathikiti eza kuwe wentomfuthu.
0: Uhamba nobantu mfuthu, uhamba nobantu mfuthu.
2: Ngihamba nobongani.
0: Ubani ubongani?
1: Abraham.
2: Ubongani.
0: Ubani ubongani?
1: Siyakujabulela, siyanibongela.
0: Siyamhalalisela ke nobongani.

0: Nkonko, wo makhaya. Oyibo. Kuba kuvuliwe nje kwathuleka la ekhaya abapha abantu.
1: Hayi ungangena.
0: Hawu, makhodi. Ukhona kanti cishe ngajina.
1: Hayi ngikhona.
0: Niyaphila kodwa la ekhaya?
1: Zothi kodwa mangabe kunje
0: impela. Fatima. Kwathi uyakhala njini kwenze njani? Hayi angiyazi ke lo yenzayo ke manje. Makazara. Wavele wangithela ngenyembezi emakhosi. Yini ngamfuthi konakele phi? Yini kwenze njani khuluma.
1: Eh. Ngithamba saphumile futhi.
0: Ehhe.
1: Sawuyabheka abafana bakhe.
0: Oh okay. Uzara yenu. Ulele.
1: Ayi naye lo saphumile mangicabanga.
0: Yini webani? Yini bakushaya wedwa kodwa ukubukulesa imisi kanje? Yini ngempela?
1: Cha, ngidinga ukuba ngedwa khona kulesikhathi samanje. Angeke ngize ngkwazi ukuhlala nabantu nje.
0: Hayi, kuyizwakala. Umthambo yena ke ngeke ngamshayela ucingo wachaza ukuthi impela uzami sabafana laba bamsebenzelayo njengoba usho nje. Kodwa ke ube umuntu ozoshesha buye.
1: Kuyizwakala futhi.
0: Kodwa ke phela ke noma bekungazile vele kuyena ngoba kunodaba la sisi olubalekile kufanele isinto kudingida mina nawo.
1: Oh hey engabe sekwenzeni ke futhi hayi noku inkinga ziyaleke nyana la sifuna ukuqeda ngami.
0: Hayi kanti
1: hey
0: kuzodlula magugu akukho kungadluli.
1: Sibakade.

0: Ya, usuyabona ke amandu ukuthi kungani bengithi imoto ayisheshe.
1: Hayi sengiyabona sisomdala, ubona kahle
0: Hey,
1: nje.
0: hayibo. Sengose somdala njalo.
1: Awu kahle,
0: Hey.
1: cha, inkosi yami ngiyamxolisela uM. Ubeqonda ukuthi ibhlesa lethu.
0: Cha niyaphapha ke bandla inkosi yami, yazi niyaqina. Ngoncamnce nje abambane, hayi cha
1: luthoke,
0: nihamba
1: luthoke nje. Usho ngoba ungazi ukuthi nzima kanjani e-rest wezara. Uyabona into esoyenzile? Mina ngiyaqala nje ngqa. Ukufika ngiphethe izinto ezimnandi.
0: Hayi ke namhlanje shuthi bazobe bebuka wena ke sisi.
1: Yebo, uyabona futhi lapho sina ke sizobe sihluna kuphela. Sizobe sidla ama pizza wena. Sibashaya nangengalo. Lalela wena. Oh girl, ngikukhothalela
2: le. Azothini?
1: Lalela ke ngitshela. Asibashaye ngayo. Mina yami advice ukuthi sibaphe. Ngoba nathi he ziyazi izinsuku ezinzima zendlala weazothile.
0: Hayi bo musani nini? Kani ngempela ngempela kuyiqiniso yini ukuthi emaresi kuyalanjwa? Ngihlale ngisiphela mina baneha.
1: Hayibo, ngiyakutshela wena kuyalanjwa resi. Ugcina usodla manuclis. Noma uba benjala ngeparish. Ngendlela nje okulanjwa ngayo la.
2: Awumeke iparish. Njengoba iparish nje lichamisana kangaka. Futhi nje iparish alandilalambisana kwayilona.
0: Hayi ke. It's either uyachama noma uzobulawa indla noma uzoyiphilela ngophuthu ke nje wena mtakababa wami.
1: Umuntu useyafika ke bakithi. Hayi, angifuni ukuqamba manga. Akube sizokhumbula kodwa Zara.
2: Eh, hayi cha. Ngalapho ke nje uzomkhumbula wedwa ke mina. Ngeke nje ngimkhumbule.
1: Hayi,
2: kangabe usisi wami.
0: Usho njalo. Kanti ke we Amanda ngikuxoxela lizothi lingakasho nokushonela namhlanje. Uyena njalo uzobe sithatha ifoni engifonela engixoxela yonke into le.
2: Yabona wena, usasho ukufona, usasho ukufona sisi wami. He, mina ithombe nama video yazowathumela kuwena.
0: Ngathi uyamuzwa.
2: Eh, yabona ngofanele ukuthi ucithi, ucithe ngedatha lakho ngoba nje hayi sisi. Hayi ngoba ngizobe ngikhixisa.
1: Kodwa ke bakithi ngempela ngifuna ukuqamba manje. Yabona Zara, usenza abantu namhlanje. Uyazi ezinye izingane zihlale zifika ngezimoto zikanokusho. Mina ngihlalele noma ngehlalele esangweni sengiqiqinga enemthwalo ngijuluke ngibe manzi te imthwalo singaphela
2: awugeke Amanda wayengathi ungathi nawe you've been through a lot nje la eversity
1: awazi azothile wena wazi ngiyakutshela ngiyabona nje ucabanga ukuthi la lenjabule kumina ngiyaperform ngijabule lokwangampela azothile buka nje sifika nge SUV esiqashe lo Zara ukuthi isilethe khona na kunina abantu bejika nathi besibuka oh uyabona ke namhlanje hayi umuntu usentweni ngiyachazela wena
2: lalela ke ngoba usiyobonga mina ke kuleyo ndawo ngoba phela ukube awazani nami ngabe awuyazi le yela engusisi wami
0: bona lona Amanda uyamuzwa yini mina uAmanda ngamazi iqali kunawe sisi wena nje umaze manje asazi ukukhuluma ngani
2: ukusalayo ke ukusalayo ubungeke uzomlethe la ngale moto kube mina angikho
1: kahle azothi
0: cha bangani beni bandla Amanda anyways bambani lana ke khona nizoqhubeka nani bandla nini eversity inkosi
1: yena hayibona imali engaka Zara
0: hawu
1: Aw Zara sisi siyabonga ona.
0: Oh, kahle sisi usungazi kubabaze kangaka phela sekubukwa wena ke manje. I pocket money nje leyo ukuthi nani nikwazi ukuyiodela nakusasa.
1: Lalela ke lalela isithuthu gang. Sithuthu gang ke manje.
2: Uyazini uyazini mangitshele nini sizokwenza umlando thina la eMeva sisi sizowenza umlando sengibonile kahle. Futhi nje siyabonga ngempela sisi omdala.
0: We izwani ke leya kithi singibhuqa sisi omdala.
1: Hayibo oh siyabonga ngempela ayibo. Ayibo Zara inkosi kubusi simale ngaka oh
0: shuthi amen
2: awumeka kambe kuthiwa nisisomdala ngalendlela yeni le alhamdulillah
0: kushiwo njalo khona alhamdulillah
2: oh

0: kancane nje sisi. Awuthi ke ngibe ukuthi yeka bani le moto engena isiphonseka nje la ekhaya.
1: Hayi, kulungile bhuti.
0: Hey. Haw, uyazi ngiyaxaya ukuthi imoto kabani le engena iphonseka. Nje kanti wena?
2: Hayi mfujini, kwenzekeleni manje ngofate emamlamuli futhi kwenzekaleni manje. Isililo sane esingaka mfuthu manje osukhuluma ngaso. Konakele ukukhuluma mfuthu.
0: Hey, ngenge. Mina ngiyazi lento. Ngithe ngifika nje la uMakodwa ngihlangabeza ngesililo mfuthu esiphelezelwa usizi lodwa. Awungisabathe ngiyabuza kwenze njani? Dololo akaphumi nampendulo.
2: Hayi mfuthu kahle manje uthini manje into enjani futhi manje lo khuluma ngawo mfuthu. Uzara yena muphi mfuthu? Yini uthi kwenzekaleni? Khuluma mfuthu ngizwe.
0: Hey, kwazara loyo uphumile mfuthu akekho la endlini.
2: Awu. Hayi. Hayi. Yini? Sekuphindwa kwaxatshana nani futhi manje? Uzara ngimshe nje mfuthu ezowasha amawindi lapha mina ngenkathi ngihamba ufate mangamshe sakhuluma nanangu lo umseshu lo umthunzi thusi. Sekwenzekaleni manje pho?
0: Awu. Uthi uzobela ekhaya?
2: Eh, nangimshelana mfuthu. Ngimshela ekhaya mfuthu. Ikona ukuthi phela ngibangengisezwa ukuthi kahlahle kube sivashele ngaziphi lana kodwa ngimshela ekhaya.
0: Oh, sekuyawenzaka umqondo ukuthi kungani uFatima ekhala kangaka. Kusho ukuthi uThusi ubelethe umbiko.
2: Hayi, hey, umbiko wani manje lo sokhalisa abantu kanti.
0: Hey, bafu. Neindaba ezimbi la. Mayelana noHamza.
2: Yini manje?
0: Eh, hey, ucwaningo lamaphoyisa seliveze ngokusobala ukuthi uHamza mfowethu akazibulalanga kepha wabula.
2: Hayi. Hey. Hey hey. Ha? Eh? Ujin manje. Hayi suka mfethu, hayi banamanga mfethu, hayi. Hey ungaholwa amanga amaphoyisa mfethu, khohlwa yilonto mfethu, hey.
0: Ne?
2: Hayi.
0: Yini uchaza ukuthini manje mawusho kanje?
2: Lokho wena wena mfethu, uHamza wena mfethu wayengenazi izitha nje mfethu nje itheni mlamulo. Hawu, angiqondi mina ukuthi mfethu ubani manje lo wayengazambulala. Hey khohlwa yilonto mfethu, ayikho lonto leyo.
0: Well, nami mfethu uHamza ngimazi nje ngoba ngizazi. Wayengeka ayibulala umfowethu. Wayengelona futhi igwala.
2: Pho ubani wayengambulala pho? Ubani? Ubani? Hayi, kahle mfethu. Ayikho nje lento ngiyala mina mfethu. Ayikho nje lonto le. Lo ucwaningo lwabo lo mfethu, hayi, elishaya icele ligejile mfethu. Abaphinde bacofe kabusha nje mfethu imshini yabo. Ngeke, ngeke mfethu angifuni lento angizwe. Ngeke nje mfethu. Hey, badlala ngani abantu mfethu? Hayi, hayi.
0: Wait, kubhlungu kona.
2: Badlala ngathi labo.
0: Akulula ngempela ukwamukela kodwa ke kuzofanele siye ka maphoyisa enze umsebenzi wawo. Singawaphazamisa mntana.
2: Badlala ngani labo mfethu?

0: osomahlaya nosaziwayo bazokubeka eqinisweni ngezomphakathi bengabugigiyeni ezikabhoqo kuKhozi FM.
1: Naziya ezikabhoqo ke kuKhozi FM no Church Boy ke namhlanje ubhe indaba ukuthi isinqumo ke sisodwa singabeleke sishintshe impilo yakho yonke. Church Boy sabona.
2: Hey, sanibona njani kodwa?
3: Hey, hey, hey, siyaphila mfowethu, uhamba kahle?
2: Hawu, siyaphila sikhali ngalutho namhlanje.
3: Qonde wazobatsheka mfowethu.
2: Hey, hayi ngifuna ukukhuluma nganansi indawo bafowethu ebalulekile kakhulu indaba yokunquma nje mawumuntu ukuthatha isinqumo. Ukuthi abantu kumele bazi ukuthi yazi isinqumo nje sisodwa siyakwazi ukushintsha impilo yakho yonke. Kukhona izinto eziyinqumo bafowethu engifuna ukukhuluma ngazo nje ezimbalwa abantu abangayinaki ukuthi yazi ukwenza lento kahlahle kuyisinqumo ukuyenza lento kufana nokuxolela le nto iyisinqumo ukuxolela umuntu abantu baze balindele ukuthi yazi ngifuna ukuthi ngize ngiphole enhlizweni ngifuna ukuthi ngize ngiyamukele into ukuze ngizwe ngathi ngiyamxolela cha kanti ukuxolela umuntu nje kuyisinqumo osithathayo. Yeah. Ukuthi noma ngabe kuthiwa wenzeni umuntu kuwe uvume enhlizweni ukuthi ngiyanquma namhlanje ukumxolela ngoba ukuxolela umuntu akusizi yena kusiza wena. Ukuxolela umuntu kushintshe yakho impilo ukunokuthi kushintshe yakhe. Ngoba umuntu noma uyamxolela noma ngomxolelanga akumenzi lutho yena.
3: Yey bakithi. Kusizakala wena.
2: Kusizakala wena.
3: Awu mfethu.
2: Ngoba uma umuntu ungamxolelile uwena usukusele nomthwalo ukuthi usibani bani wangenzani. Umuntu uyakhohlwa into ayenzi umenzi uyakhohlwa. So umuntu uma esekwenzile into uyaqhubeka nempilo yakhe ngoba yena usekhohliwe vele. Wena usala nento ngoba ungumenziwa. And njengoba ungakhohliwe nje ingoba unqaba ukuxolela umuntu owakwe. Ngizothi mina impilo yakho ayizushintsha izoma endaweni eyodwa imiso ukuthi indaba isisele nawe wena owenziwa asiphiki ukuthi icala lisele nalo owakwenza kodwa into ebuhlungu ukuthi yena uyaqhubeka nempilo yakhe ayiphile wena usale nokuthi njengoba ngamxolile nje ngisambambela igqubo bese kuba impilo yakho emandawonye
3: he madod
2: isinqumo ke leyo nto esikwazi ukushintsha impilo yomuntu thu kuyisinqumo thina ke sikholwayo kuyisinqumo nje ukuthandaza ukuthi nje isimo esithile mase singivelela uma usubone ngathi izinto seziningi zimelene nawe thatha isinqumo sokuthandaza le isinqumo lento akufuneki uze uyize emzweni ukuthi ayazi ngilendo uNkulunkulu azangitshela ukuthi kumele ngivuke ngithandaze cha kumele kunqume wena ukuthi njengamanje lento ngizoyithandazela ngithathe leso sinqumo ngingasabi enye into engifuna ukukhuluma ngayo izinqumo zokuyeka izinto ezithile ozenzayo empilweni kukhona izinto eziyimkhuba bafowethu esiqhubeka nokuzenza kodwa siyibona ukuthi ziyasibambezela empilweni kukhona izinto eziyimkhuba othola ukuthi wena ziyakujabulisa enyameni ngoba phela makuyi weekend kuyaziwa ukuthi hayi sihlangana kuphi kuphi senzeni angifuni ukukhuluma kakhulu ngithi abantu abayeke ukuthi kodwa noma abantu bengaphuza bonke kodwa khona owazi ukuthi yazi mina mangiphuzile impilo yami yama bafowethu awangiphinde lento bangaphuza bonke abantu uthola ukuthi abanye bathi bephuze kodwa impilo yabo ibiqhubeka kodwa ukho umuntu ozazi kahle ukuthi mina mangeke ngangena ebhodleleni khona izinto zami ezimayo
3: ukhona
2: izinto zami ezingenzeki kunalokho ngibuyela emuva. Khona umuntu omi ngokuthi mhlawumbe uyisoka kodwa akabona ukuthi lento yobusoka iyamisa empilweni akakwazi ukuqhubekela phambili ngoba mayeke waba yisoka izinto zakhe zonke zilahlekela kubantu.
3: Sho.
2: Lento ingabonakala imnandi lokhu kuchonyelana ngayo ukuthi buka mina ngiphethe abantu abangaki. Ehhe elokhe babala. Akhohle ukuthi laba bantu ababalayo yibo kanye abamisa impilo yakhe ukuthi ingayiphambili. Uyobona mhla wanquma. Ukuyeke
3: ngoba kuhamba nendleko
2: lento le yebo umuntu nomuntu nendleko so mhla wanquma ukuyiyeka leyo nto ila ayobona khona ukuthi impilo iyaqhubeka ila ayobona khona ukuthi awukanti nginayo imali ila ayobona khona ukuthi awukanti umholo wami ukhona lento bengitshela ukuthi ngamakinati ibenziwa izenzo zami ebengakanquma ukuyiyeka.
3: Ay
2: so fanele ukwazi ukunquma empilweni ukuthi hayi into ethile nya kusinsikhathe enye into umuntu uyakwazi ukuyinquma eyitshela ukuthi mhlambe uyiyekiswa isimo esithile kanti ayizushintsha isimo izoshintsha impilo.
3: Awuyiphinde leyo
2: uyitshela ukuthi lento uma ngiyiyeka ngiyekiswa isimo kuvele kungashintsha isimo kushintshe impilo ake ngenze umzekelo kuyenzeka umuntu athi uyazi lento yami yokufika emsebenzini ngidakiwe ingangilahlekisa ngomsebenzi ehe lento yami angeke ngiyiyeke manje lento yokuphuza njalo ngoba njalo ngomsombuluko ngifika ngidakiwe kungase kwenzeke ukuthi ngixoshwe emsebenzini ngalesikhathi ethi uvika ukuxoshwa kanti sekusizakala impilo yonke Atha ngayeka ubonakala useyaphuma ku one room useyaqala uyakha manje Atha ngayeka abonakala esefuna isite ingoba lento abethu iyekiswa isimo ayishintshanga isimo bese ishintsha impilo so ngizothi mina kuneyinqumo othuma usithatha sisodwa nje isinqumo sivele sishi zikhona ke nezimbi inqumo othuma uyithathile impilo futhi yonakale
3: Yes.
2: So fanele ugade ukuthi isinqumo nesinqumo sithathayo siyisa kuphi impilo yakho. Unganqumiswa ukubona into eyenzeka namhlanje but nquma wazi ukuthi empilweni iyonke kuzokwenzakalani. Sengivala bafowethu. Ngeke ngisiyeke isinqumo sokuthatha inkosi.
3: Yebo.
2: Sengihamba nje ake ngiyisho leyo ukuthi sikhona njalo isinqumo esingaphezulu kwazo zonke izinqumo. Sokuthatha nje inkosi uJesu ibe umsindisi wempilo yomuntu.
3: Glory to God.
2: Hayi isinqumo ke sinamandla singajike uyabonake leso kujikelele.
3: Yebo.
2: Yonke into empilweni yakho uma wenze lesi sinqumo iyashintsha ngoba mawuthatha leso sinqumo usho ukuthi isanda esingaphezulu kwempilo yakho akusesona sabazali kuphela akusona sabangani akusona so sebhosi yakho kodwa sikunomsindisi osindisa impilo yonke
3: ngibona manje ngoba usukhethe indlela neqiniso nokuphila
1: awu
3: What a check boy bana. Siyabonga mphethu. Enkundleni yokhumana abadinga ukuthi baxhumane nawe bakuthola kanjani?
2: Ngikhona ku Instagram @simunyechurchboy, TikTok @simunyechurchboy na ku Facebook @simunyechurchboy comedy.
3: Amen. UJesu inkosi.
2: UJesu inkosi. Ngakho.
0: Osomahlaya nosaziwayo bazokubeka eqinisweni ngezomphakathi. Benda kugigiyeni. Ezika bhoqo ku Khosi FM.

0: Woza nabangani bakho ngo 3 kuya ku 6 uKhozi FM. Ezemigwaqo nonokwanda Dima
1: 1647 kanti ke ngizoqala nje enyakatho nesifunda sasazulu Natal phakathi kwaSigigi Ndlovu naseShowe ku R66 ngicela ngempela ke silindele ukubambezeleka kulomzila ngoba ke kunendawo nje yesigameko ke esintu kugebengu kanti ke umgwaqo njengamanje ke uvaliwe ke ekakhulukazi njengoba kusho uphuma ngaseShowe kulawo majika nje oqala uphuma ngaseShowe ila eyibambene ke khona impela nje kuzomele ulindele lokho kubambezeleka kanti ke mawukuthi sothongathi ubheke lapha eThekwini ngicela siqaphele ke futhi ngoba ke sivindwe i-truck abhlungu gabi ke futhi emgwaqeni ohlangothini lwemoto egijimayo ngicela nje ngempela ke udlule ngokukhulu ukucophelela lapha ya ku Stapleton Pine Town njengamanje ke kuno stop go osufakiwe njengoba nje kulungiswa ke lapho ke simo somgwaqo esifuna isineke ke lapho kuwena kanti emanzi mtoti sizama ukutakula ingozi yemoto ngo N2 ubhekene ngizimi njengamanje ke nesiminga minga sifuna nje ngempela ukuthi ke uthembele kumgwaqo oku R102 akengene ke phakathi ke eGauteng ngiyabona vele ukuthi sesigoduka nje ikhona kakhulu ke incindezi kakhulukazi nje le ngakho Bedford View Van Buren N3 ubheke enyakatho nje impela sithwele kanzima njengamanje sizama ukutakula ingozi yemoto kanti futhi le ku N1 ngakafiki ku Olifants Fontaine sivindwe i-truck baphakathi nomgwaqo nje impela ise Midrand ke lapho ubheke ngasePitoli leyo ndawana futhi yafuna ngempela uthi ube nakho ukuqaphela sengibheke ukugamanxa nobukubumbana kwihora lesihlanu.
0: Ingabe ubambe kwisimiyamenya? Thumela iWhatsApp ku 071-613-667. Ukhozi FM, luhamba phambili. Sizipholele noThembeka Zondo.
2: Sawubona meya.
3: Sanibonani banalaleli bokhozi FM.
2: Awumuhle.
3: Ngenza show.
2: Awumuhle.
3: Ukuthi jengeke munu.
2: Iglomu.
3: I can't. I can't afford.
4: Wenzani? Wenzani bathi uyangidinoni?
5: Shhh, usubamba umsindo. Uzofusa umakhelwane.
4: Awubonanga yini ukuthi kulele mina la?
5: Cha, ngibonile ukuthi phela nami ngifuna ukulala ngikhathele.
4: Kuphi khona?
6: Awubuzi ukuthi waselabuntu.
4: Oh yes,
6: ngibuzi.
4: Awumbone qhamuka nje ukuthi akho gogo phele lamuntu mina.
6: Kuthiwa ke gogo lamuntu.
4: Gogo lamuntu.
6: Usuke vakashile.
4: Iqiniso.
6: And ke njoba kuhamba holiday nje mawuhlangana nogogo elamuntu yalithusuka emakhaya.
4: Uzobona inkinga yena waselamuntu okuhamba. Yilabo esithi abahambi.
0: Sizipholele. Ukhozi FM njalo ngolesihlanu ngo 9 kuya ku 12
7: Kusifikile iwoza nabangani bakho
8: Samba
0: ngathu chata nosthandwa Nzuza
8: yebo yebo
7: yitho makhonya ungayindawo
9: ay wenchata nosthanda naze nayiphatha indaba enkulu
0: woza nabangani bakho
8: samba ngathu
7: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo 3 kuya ku 6 kokozi FM
0: chata nosthandwa Nzuza

0: ekumuntu umuntu ngabantu.
1: Izenzo zethu azikhombise ubuntu nokuzwelana ku umuntu ngumuntu ngabantu.
2: Umuntu ngabantu.
1: Ukhosi FM.
3: Kanti ke lo hlelo luthelelwa ngelokothi ezinhle abamathole funerals okumasingcwabisane ke oseqophelweni liphezulu ukwazi ngabazi nje ngegabo ungaxhumana nabo ku 073 041 1600 noma ke 034 212 4007 noma ngovakashe ku www.amatholefunerals.co.za amathole funerals serving the nation. Kwakumhla ka 5 ku March sikuyo lengosi yethu la khona sithi ke umuntu ngabantu sasicela khona ukuthi ke ithandani ke ezizimisela ngokuthi ke zishade zisithinte noma zithumelele ke lapha na ke email zitshele nje ke ukuthi ngabe nje ukuthi ke ziyafisa ukuthi ishade kodwa manje ngenxa yamandla mhlambe ka akwenzeki lokho. Hawu na ngempela ka sabe sesithola lapha na ke umnomzana ke uphiwa Xulu kanye nengoduso yakhe lapha na ke unokhanya Mnguni umnomzana Xulu ke wayeseqaleleke ukulobola wase ipheli inkomezine sekushoda ke eyintathu ngokwesivumelana sakhe ke nabasekhweni lakhe kanye nezibizo zakhona kwathi ngochazwa kamathole funerals hawo akwazi ukwenza ke konke lokho. Namhlanje sithi nje ke ake sithi ngabe ke zihamba kanjani izinto njengoba bekamlungiselelo ke odwendwe oluselise momo ngomhla ka 9 ku August 2026 impela kunjalo ya khona ke la emweni uMr Piwa Xulu kanye ke nowakwakhe inkoduso yakhe lapha kunokhanya waka Mnguni. Sanibonani.
4: Ngoku.
3: Yo, injani kodwa?
4: Awuzwa ke.
3: Bakithi kwaze kwamnandi siyajabula ukukhuluma kanye ukukhuluma nani ngalesikhathi njengoba sibona ukuthi hayi impela usuku seluse momme nansi inyanga kaNcwaba iyaqala umhlangana nayo useduzane. Kuhamba kanjani kodwa bakithi? Injabulo injani nje ke nokubona ukuthi cha isifiso senzo sokuthi ke nibe umndeni siyafezeka.
4: Awujabule inkulu iphezulu wethu. Inkulu kakhulu phezulu even nasekhaya umoya nje othando. Eish mkhulu.
5: Umoya othando.
3: Ma dyoda.
4: Umoya othando.
3: Amalungiselelo ahamba kahle kodwa.
4: Hayi hamba kahle kakhulu. Yonke into isilungile. Isimi ngomumo.
5: Babuculu nawe nokhanya lengosi vele ingosi esiza abantu emphakathini nani njengamanje singasho ukuthi insizile sithi umuntu ngabantu futhi ke mhlambe nje ake niqhakambise ungenelela kwamathole funerals ekutheni nani nithola usizo kulengosi esithi kuyo umuntu ngabantu
4: kulokho nje engikwenzela amathole emelish. Ngubonga kakhulu. Ngubanje kakhulu angazi ukuthi imlomo ezinkulungwane ngayithatha ngayithathathu kahle kahle ngendlela amathole angenzele khona yabo. Angazi ukuthi ngiyabonga thini amathole nje ngendlela angenzele ngakhona isho.
3: Bakithi.
5: Nokukhanya wena kuthini nje ukuphawula kwakho nokubonga kwakho amathole funerals zokhozi FM?
6: Ngisiyabonga mama kakhulu nje ukuthi ena nisixhase ngemali enkulu kulethi nebesinginayo imali ukuthi sizenzele ngokokwethu. Ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngibonga futhi nangamathole funerals ukuthi nje benze umsebenzi omkhulu kakhulu empilweni zethu. Ngifisa nesifisa ukuthi siqhakaze ngephambili.
3: Cabashe ni no wakho ngoba vele umnomzana unala sinaye la ongumsunguli waamathole funerals khona la studio mhlambe ningafisa ukuthi nibonge le jobcom akuyena nikhuluma naye ngokuthi bakithi izu usuku lwenu lufezeke nesifiso senu sifezeke.
4: Yebo. Eh babonala ngiyabonga kakhulu into oyenzile ungayenzela mina kuphela uyenzela nje umndeni waXulu uyenzela nomndeni waMnguni lokho kwenzile ish angazi babona lokuthi ngikathathe umlomo wezenkulungwane ngawuthatha kuphi ukubonga nje kwami sho ukukhulu kakhulu lokho kwenze kumina nje sho noma bengasekho nje kwayena baba bengasekho ngathi lokho okwenzile baba uyathokoza la khona ngoba yonke into ngangiqale ubaba ekhona kodwa nje ngazi ngiyabonga babunani. Ngathi lokho okwenzile ngakwenza futhi nakwabanye.
3: Awu bantu siyabonga kakhulu.
7: Ngithi asinibongele nesibini nje wabanaso uyazi ukuthi uma kuzwa ngapha thina siyazi sisibemanqane kodwa sibini wabanaso uthuthu ufuna ukuthola usizo ukuthi uthathe umakoti sabonga kakhulu mfethu isinqumo esihle kakhulu asenzayo nganibonake mina lapha nehotel ukuthi hayi niyathandana vele isidalo nje hayi ukuthi hayi lokhu nje enikwenzayo ngiyazi ukuthi niyaqhubeka ngiyaqala nje futhi niqhubeke nithandane nisapothane mhlawumbe nje uma ngase nisithi wanyawanya ukuthi zithini inhlelo kwembeswa nini kushadwa nini singajabula kuze nabafuna ukuza nabalaleli bomsakazo beze.
4: Right. So in terms of Babunele, basically, May 9th, and then May 4th, so I remember the book on.
7: Hayike. Hayi siyabonga but sengathi konke ngihamba kahle sinifisela ke inhlahla sinifisela kuhle futhi nibeke uNkulunkulu phambili siyabonga.
4: Amen.
5: Amen. So we sikhona nathi lapho siswenkile ukuxoxele.
7: Hey bonda.
5: Ufuna iqala nje.
7: 4 October.
5: Sike
7: ngiyakhuza ke. Ungakusukudlula
5: umakoti. No hayi.
7: Yeah.
8: Hey wena uyahluka. Wasengkwadlula mina emcimbini wamedanda yakwazi. Hayi.
9: Wina ingxenye yakho ka 50,000 rand uma ungenela umncintiswano iWinning at Life with One Life. Ungakhohlwa ukungenela ku website yethu ethi www.ukhozifm.co.za noma uthumele SMS ethi One Life Funeral ku 33665. Hlalulalele ivuka Africa Breakfast Show futhi ugcine ucingo lwakho lukhalela phezulu ukuze uluzwe malukhala ngoba kungenzeka sikufonele futhi sishintshe impilo yakho. Wonke ama SMS abiza u 150 futhi ama SMS amahala awasebenzi. I One Life ingumshwalense wempilo onelicense kanye ne FSP esemthethweni. Imigomo nemibandela iyatholakala ku internet. One Life, changing lives.
10: I-Major League Birthday yakwaShoprite isibuyile. Yonga extra. Emtitilizweni enjenge 9 pack yamacholot roll ango 2 ply e baby soft fresh white go 69.99 kuphela. No 100 ml we Bramley tissue oil go pounds u 24.99. Imtitilizo itholakala kuzokuba umhlaka 10 ku August 2026. Kupa i-Major League Birthday yethu kwaShoprite kuphela.
11: Umsakazo uKhosi FM ngokubamsana noTransnet National Ports Authority bakholelwa ukuthi ikusasa lesizwe lakhiwa yintsha yanamuhla. Yingakho njengoba sivala inyanga yamadoda benethulela isikhulisa isizwe uhlelo lohlose ukuguqula izimpilo zabafana basefufusa. Lapho abafundi bamabanga u9 no10 bezothola ukuqondiswa ukuhlonyiswa ngamakhono empilo kubantu abaphumelele emkhakheni yahlukene ngoba siyakholelwa ukuthi umfana oqondisiwe namuhla uba indoda enesibopho kusasa. Beluleki bethu bazokhuluma ngokuziphatha, ukwakha ikusasa, ubuholi, ukuzethemba kanye nokunqoba izingqinamba ezifana nengcindezi yabangani nokuhlukunyezwa. Lalela uKhosi FM ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNtulikazi ukuze uzizwele bukhoma konke okuzobe kwenzeka khona. Sikhulisa isizwe, sakha ikusasa elingcono. UKhosi FM luhamba phambili.
12: Woza nabangani bakho.
13: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
12: ngo 3 kuya ku 6
13: kuKhosi FM
12: kuKhosi FM.

Sakazo ukhoza fama umdumazola half a set sorry isikhathi sakho njengamanje usana ngene usana uvulela umsakazo ngiyakubingelela ngiyakumukela igama lohlelo iscoop siyakudala hlelo liyo kahle obuthanda ngibizeli the radio DJ kezo kushaya u12 o'clock ikunikeza nje umculo nje

0: Ukhozi FM luhamba phambili. Jukebox sidlalela umculo othandwa nguwe.
1: Hey, limfowethu, saphila, siyaphila. Hayi, mnandi uhlelo mfowethu, mnandi uhlelo ku Jukebox. Ngizokumdlalela ingoma lethi Khozi Mbusi. Ya, Khozi Mbusi leyahlukanisa unyaka ngakho.

0: Sakaza ukhosi yafanza uthule njengoba engidlalelezwa njengamanje leyo qedwe kuyizwa ke amahuta ethi malambo. Hey ngikhona ngidlalela ke futhi ke la ingoma kaThebe ethi feel zuthule zingoma lezo lama legend ngikwazela ukuthi ngikudlalele zona 0860024 37 noma ke ngithumelele ke i voice note ku 0791639874 kulezi ngoma lezi ngikudlalele zona ke ezakudala ungitshela ukuthi wena ngabe uhamba nayo iphi legend futhi ngabe ke zikukhumbuza phi lezi ngoma lezi ngidlalele ke zuthu ake sikhulume mina nawe usokozini sawubona Hey, uhamba noThebe.
1: Omaye nakajani baba, uthi ngeke ngimsupporta wadala kusakhona iradio yamakhaswe.
0: Yeah, yeah.
1: Yebo, phela mina ngo ama 70s uThebe.
0: Oh, sikhuluma nobani lo ama 70s?
1: Ukhuluma no BNB ubhalana lo, ozokuthi baye masikela kwa masiga yebo kwani.
0: Shab shab uthi abasiyabokezwa.
1: Ngiyakuthanda budu re.
0: Ah, nami ngiyakuthanda webuti.
1: Bayo.
0: Yahle, yahle kuhlekiwe. Eh, akujwayelekile insizwa ukuthi uzithi, "Hawu nami ngiyakuthanda nami." Uzokuzini sawona.
2: Hello.
0: Kunjani?
2: Uyaphila futhi?
0: Shab shab webuti.
2: Lalela mfuthu usesikhothe econfin manje Mthobisi Ncumala.
0: Shop Thobisi.
2: Hey bo lokuqala.
0: Uthebe.
2: Uthebe mfuthu.
0: Yeah.
2: Ubuza ngisafaka isikindi esi grey ngifunde primary lapha.
0: Yeah.
2: Ngidlila ngitshenge shape isitolo koma ngingiza. Idlalo obhuti abadala.
0: Ehhe.
2: O bhuti labo uma lu Sunday uma lu muso.
0: Eh.
2: Yo ngikabi amlengo. Amen.
0: Ah, thanki siyabonga kakhulu Mthobisi.
2: Lalele kuleko salen demo ngibheke.
0: Sham sham Mthobisi ube great out yamne. Sham sham sham sham sham sham zoko zinza bona.
3: Eh Thumbeza limene.
0: Kunjani?
3: Eh mfethu kuyaphileka kunjani kuwena bhoti?
0: Ah no ngiyaphila nami.
3: Eh hayi no mina ngihamba no number 1 mfethu wena nguzwe kahle wena nguzwe kahle.
0: Oh now uhamba no Thebe ne?
3: Eh hayi sikumbuza back then sakhula kuse mnandi emhlabeni sathi
0: hayi. Eh kunjani? Kunjani kanti manje emhlabeni?
3: Ah manje sekuyintambatheka nje awusaqondi.
0: Kodwa wangihlekisa kakhulu ethi yazi mina ngisakhula ngisamncane ngangifisa ukuthi nje bese ngimdala ngibe nemali ngihambe ngisiza abantu manje mina osedinga usizo.
3: Eh kunjalo omunye wathi hey ngisakhula abazali babelandula bethabana imali
0: kune
3: ngathi banjani njani balandula basinje uthi manje yimi ngikhala ngithatha namali ngiya understand manje ayi mfethu ngiyabonga umphume yakho masikane le nkandla ithuma kwesikamagwaza ngibonke
0: shab shab emphume hey yes khala sonke siholize ahano anginamali anginamali anginamali iingane ziyacela too much uyacabanga ngathi ngendlela esacela ngayo ngeyikhathi zini ngoba sazi ukuthi phela ukuthi umuntu omdala unemali manje sekuwena ke manje kumele ucele kuwena ke ufika nje anginayo imali anginayo anganje balopholoni udla kanje anganje balopholoni ugebhula nale ramani anginamali mina anginayo Hey ziyakhala. Uzokwenzini sabona?
4: Hey lema.
0: Uyaphila buthi?
4: Hayi akufana, akufana.
0: Shap shap shap shap.
4: Noma kubaba kuyadleka.
0: Noma kubaba kuyadleka, hey.
4: Ngakhumbula sisachaja sisaxhuma amabhetri ngapha uthathe ihlilini.
0: Yeah.
4: Bese wa khuma nje ubusuku nje uwachaja ngalokho original bese wabekela ngini.
0: Yeah, yeah.
4: Hayi angisaphathire edo ithi noma ikhali konti yahlohloza kodwa ngilalela injalo.
0: Ngoba nje ufuna ukuza uThebe.
4: Ufuna ukuza uThebe. La kwalongoma mina emduda kweselunda uthatha ugodo umakhotho okusene neyithi abantu kwalongoma.
0: Dagi siyabonga kakhulu ebhuti. Okay angibambe ukugcina la bese sizwa ama voice notes. Zokho zini sabona? Uzokho zini sabona?
4: Malombo. Hello.
0: Oh malombo malombo.
4: Yebo
0: njani? Ah ngiyaphila, wena njani?
5: Amalombo.
0: Oh uhamba namalombo wena umahuta.
5: Ngikhona nami.
0: Ah wasolani kahle nomlalela ngazi kwenzakalala. Okay, awuthi ngenza ubulungiso. Emhlabeni yazi ukuthi abantu bajala ukuthi hayi emhlabeni abukho ubulungiso. Cha ngivula ukwenza ubulungiso ke mina ubone ngamehlo namhlanje. Usokhonza into sabona?
6: Eh limeni.
0: Uyaphila buthi?
6: Ngikhona mfethu kunjani?
0: Ah nami ngiyaphila buthi.
5: Malombo, malombo, mama, futhi ngobukhosi nakamduku. Yazi inkumbuza umalume wami osowadlula, ewakuthi ngokuthiwa kuyo endaweni zokujabula. Athi mshana sana mshana.
0: Yeah.
5: Sengizokukhunkosela neredo ngiphethile into ziphem 10 ngathi gcwele o 50 cent abakudala ama 100 abakudala inanyathisela.
0: Yeah.
5: Ngikhunkosela neredo manje kudlalwa kodwa kudlalwa lengoma ke manje. Ngophoto opoto nakamngundi lapha emnqobokazi angibona.
0: Sham sham uthabu begrade yezwa.
5: Kabu buthi le crack now.
0: Sham sham basibuya ngapha nje sihlala nje ama voice note wakho.
6: Ikusasa elingcono liqala ngami nawe. Kulenyanga kaNtulikazi asihambe ezinyathelweni zikaMandela. Ukhosi FM luhamba phambili.
7: Lisho Bethumbeza, Radio DJ. Kumete lona baba empangeni baba ka 15 hayi ngihamba no Thebe uThebe ngihamba no number 1 uThebe ngiyabonga lihlophe
8: malombu malombu malombu malombu awu madoda zimkhumbuze never never awu ama legend madoda mahutha mahutha ngihamba no mahutha umgazi lo mathenjwa kwamhlabu yalengane banguze sisonke bhuti kuyoze kulamulele lohura
9: wahlophe igama lamvika namhlonga lengi la sikunema ngicela uhamba noThebe nani ngibonga lapho
10: awu kubingelele li kukhuluma noSibo Mkhize la emlazi hayi kuzo yabona mfethu uThebe Billy hayi ngikhumbuza mfowethu ngama 90s mfowethu ngisale kohlokozi umuntu esafunda kusibali khulu mfowethu hey umuntu engazi ukuthi uhamba kambe wazahlanganisela iminyaka seyihlanganisile anake kahle sibonge umusa wenkosi sibonge ba
0: yeah kubalulekile ukuthi-ke sibonge siwubongele umusa wenkosi ukuthi siyaphila silapho esikhona nje sesihlanganisele iminyaka esiyihlanganisile khombisa khona ukuthi uNkulunkulu usenomusa kuthina uma usuzeyingomezi kanjena ofili bedlala ukuthi uyakhumbula ukuthi eish ngalesa sikhathi lesakangimngakanani ngalesa sikhathi sama-90s lezi yingoma lezi ziphumile wabona khona ukuthi eyi ngenzeli umusa ngoba baningi endleleni bekade ngihamba nabo baphelele endleleni mina namhlanje ngiyaphila ngiyakwazi ukubona iy'ngane zami ziyafunda ngiyakwazi ukubona abazukulu ngiyakwazi ukubona osise obhuti bami kumnandi nje 28:11 sona sikhathi sakho msakazo-ke uCoz FM ngiseno-DJ Amenisto kuyena kuzosinikeza-ke i-mix yethu kuya namhlanje-ke sazokwazi nokukhuluma futhi nomhlonishwa sikhulume ngayo le game le edlalayo ye-WAFCON ephakathi kwe-Algeria ne-Morocco ukuthi kuhamba kanjani ngabe sithini iscore abafuna ukora kwenzakalani kule game
6: isigubhu sadala nolihlophe the radio DJ njalo ngolwesine ngo-10 kuya ku-12 ebusuku kuCoz FM.

0: Ngamala ke uyana phana ke nje umhosha uhamba ke lana noShenge wasehlala nkosi bathi ke lapha ke sikhulakela ke laphana ke umona basho njalo lapha ke lesikhathi kumsakazi cause FM cause all my piko piko sama nje kamnandi ngendlela manje sawuhlelo la sithi khona hashtag ziwapi uhlelo wo driver laphana ke uBlamlindo manje nomfana phansi enkandla laphana ke emashushu kwaqhakwana isigodi umfule ngiphuza ngiphuza uGeorge kanti ke futhi ngiphuza nomphela ndaba uthuka imfule phuza uBlamlindo ngapha kwela kethu mhla ka 31 namhlanje ke laphana ke uJuly 2026 kanti ngakijima umhobe lapha nje ke ukuthi ke ukhosi FM official la ku Twitter kanti ngokunjalo laphana ke na ku Facebook usithola nje kamnandi bese sikwazi ukuthi sikhulume nawe la ngalesikhathi kumsakazi ukhosi FM usithola ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhosifm.co.za ephinde usithole futhi ku 817 ku DSTV channel kamnandi ngendlela emandi sayo ngalesikhathi kumsakazi ukhosi kanti mawufuna ukulandela mina ngqo uBlamlindo kanti ungakhetha ukuthi laphana ke Lindo kuhle Ntombela ku Facebook kanti uthi ke Mlindo laphana ke Ntombela ku TikTok bese lapha ke nje ke ku X bathaba libo umsakazi ukhosi FM kodwa ke Mlindozi kanti yini uX ungabi nayo cha uX ukhona bakwethu laphana ke nje ke uLindo kuhle esizwe 14 yobuse siyathola kamnandi uyangilandela kamnandi ngendlela emandi saka umsakazi ukhosi FM 0860002437 noma selapha ke ku 0791639874 ake sizoba nabathi no Blamlindo efana ke thasilele silale umsakazi ukhosi FM sikhijima ke sibabheke sibathathe ngapha sabona ukhosi
1: Oh, hashtag ziwapi.
0: Yes, hashtag ziwapi. Ubheke phi?
1: Awazi khala emashobo. Umthokolo wangcobo phansi emvoti eGreat Town emakhabeleni ebuka. Sambe.
0: Asambeleke mfowethu, siyabonga ngezwa. Thank you. Asikhishima sobheke omunye ukhona ke la. Sawubona kukhosi. Sawubona kukhosi.
2: Yemlindo.
0: Hola kunjani?
2: Ngikuthi nawe budi ngihle nawe nje ukhala njenge radio nje kuze ukushalelwa khona leyo sibani
0: ngikhala njenge radio
2: bala njenge radio mfethu ula ukahlamba drop le ncanyana ke kubizwa ke uIntethona
0: awusuka manje sike kude kangaka njalo awusuka mfethu siyabonga kakhulu uphilo yazo all right taka sikhishi masiyo pheka omunye ngapha sabona cause
3: wena wasemzini
0: sikhona kunjani
3: sikhona kuyaphileka kwesibani
0: mfethu kamnandi sikhuluma noba
3: ukhuluma nesho umphezulu kwelinye isho umgcibelo nesonto ukuze kulunge ngoba neza
0: yazo
3: yadeli iphuza ngolimo
0: kusho ukuthi phela uthula
3: uphoka xaba lawo kukhe emahlabathini
0: kusho ukuthi uthula no isho umphezulu weshumi eh mfethu siyathokoza kakhulu sihamba sonke kithi
3: hayi sihamba sonke kulalele wena wasemzini
0: nazo ke sibani
3: yebo
0: ula Right asikuthi masiyobheka omunye ngapha sawubona ukhosi ukhosi
4: mashabo
0: hey kamba kahle sithembatha
4: kunjalo mfowethu sihamba siyabona bathi akuvele lokho
0: bathi akuvele lokho
4: awazi mfowethu uthi hayi masekhona wena u 2-3 mfowethu aziyawa siyakhipha okhosini it's Friday baba sahamba
0: in Fraser's
4: akuvele
0: lokho That's all kufanele siyabongeza. Right, yeah, umsakazi Cause FM is right. Umsakazi Cause FM ukhosi all maphiko phiko. 0860024. Sama nje kamnandi ngendlela manje sayo. Ungumhla ka namhlanje umhla ka 30 ke lapha ke July 2026. Sala nje ngeenyanga nezimpahla lana njalo bakuqinisekisa ukuthi konke ubuthi ufuna ukufesa wena nje basibheke lapha ke nje ke ku 2002 lapha ngo 2027. Konke ngicabanga nje ubusukusethile kumnandi ngendlela manje sayo. Bayizwa lona. Sikhijima siyobheka omunye ukhona osenga. Sawubona Cause.
1: Olo lindo.
0: Esikhona kunjani?
1: Yaphelo njani?
0: Lalela kumnandi ubani?
1: Hayi ufana nesimatondo la mnambe kenda.
0: Mhm.
1: Ngikuhlezi nawe nje kuze kulamdo la lo hora nomo.
0: Lalela siyasha phela makunjalo.
1: Hayi azisheke ntombe.
0: Nasoke taki. All right, asikuchwe sibheke mina sabona cause.
5: Good afternoon.
0: Oh, well,
5: good night.
0: Oh, good night. Good night.
5: Yeah, hey, kumatha uyaphila
0: futhi. Isikhona enhlekelele kunjani?
5: Ngikhona futhi uyabo umongo umlaleli umahloba ngaso ukuthi umsakazi omusha ngaso ukuthi ningabulaleleni
0: awusuka badoda
5: ake ngake ake onela kafu so umunye emtshela uthi hey uphuthelwa umfu
0: avuka
5: Nila egoli kwandlovu lapha ejolisa bese abantu bezodlinyama kusasa ngikhona iminyoka Ngiyabonga uphile uphile mahlobo.
0: Oh bathanda abantu. Right, siyabonga kakhulu yazi. Right, number 1 emsasa kanjani show izakwela kamnandi le manje endlele bangisayo. Ngibuka lapha ke emzuzu sele emzuzu ngamashumi amabili elapha ke nantatha phambili shala phela loqala kumsakazo iCause FM. Sobe sesikhishima ke siyobhekela sithi khona ke sondela sikhulume no Bram Linda ezinye zehlola zethu ezemnandi ngendlela emali sapha. Namhlanje ehlokweni sethu sizokhuluma ngaso sizokhuluma nje sibheka nje indaba ethi intingane sifuna ukwazi ukuthi kutheni kwakho Paul. Mafuna ukuzwa sesihloko beka lapha ke indlebe kuba semnandi ngendlela emali sapha. Elaphana ngalesikhathi kumsakazo iCause FM sithola ku 91.5 at 107.4 FM na ku www.causefm.co.za. Asikujimeke sibaxoshe sibabheke ukuthi bakhona yini laphana nje ngalesikhathi. Sabona iCause. Sabona iCause.
6: Ngisho ke bomasho.
0: Sikhona kunjani?
6: Ha siyaphila ingulubana lena ngamandla kwaomthetho ozulweni.
0: Awu, iyaphila ingulubana amadoda. Wo ingulubana, awu yadla phansi ingulubana. Uphi makhela la kangozi ingozi? Awu whatever futhi abantu balibo umsakazi futhi. Kangiqeda lapha thatha umakhela la kangozi ingozi. Ngithi mina ungozi ingozi ubani lo? Ethi awu makhela noma umuntu una ingozi eyiningi elapha la ke igcola ikhanda nami ngu Bram Linda. Ngisengafike nje ngibeke yami skhona ispace. Yazi bafundi abantu umsakazi. All right. If right here yakhe mdana endlela manje sanga lesikhathi kumsakazi because efuba sikhijima sithathe nje ke abavile abathathu sabana because. Sabana because.
6: Eba.
0: Hola kunjani?
6: Yebo mndo ukuthi Ntombela ukhuluma nophina liphatha uyamnyama uqobe kwempumuza la isibudile sikala Juma ayi indawo yemndo lalela wemndo lalela umsaka wethu umengena unethemi lakhe elimnandi lalela wemndo uyazi ukuthi ithemi lakho mina engithandayo
0: ehe
6: ibethemi lakhe lalela kumnandi lalela kumnandi
0: lalela kumnandi
6: Lalela uyangichaza umshado lo. Lalela mina nje ulokhozo umlaleli uyacela kumtshakaze mfethu. Bengicela nje beholida le eshamatshingile eshonathi. Ngifuna nje umlindo sentombela. Lalela kumnandi. Lalela kumnandi. Hayi mina nje lalela umlindo esemphuma nje. Bebe ushayoqcela uthi lalela kumnandi.
0: Lalela futhi kumnandi.
6: Ngazi ke ayabo ngakhona ukuthi wena futhi.
0: Lalela thank you futhi siyabonga. Ola. Right, asikuchi bese ubheka. Sela babili nje kuphela bese sihamba sikunezela laphala ke ingoma. Khona sela sabona because. Sabona because.
7: Hello Mlindo kunjani?
0: Sikhona kunjani?
7: Hayi ayikhona ngathi ukhuluma nomzakho wendwa nkosi. Ya enkanje talane.
0: Awu mathina kwelakithi.
7: Ehhe kwelakini. Hayi umkhaya wami manje. Yale embizwe ngangifunda embizwe high school.
0: Awu suka madoda ngazi kahle nje. Right. Yeah, usekhona? Right. Angithethe ukugcina. So bani cause?
8: Yebo njani?
0: Awu sekhona kunjani ma?
8: Siyaphila.
0: Nathi siyafa ukuphila ma. Sikhuluma no ba.
8: Ukamajola madondo walelo khuke pholela.
0: Awu kodwa ngani
8: Mnambithi?
0: Awu niyaphila kodwa eMnambithi.
8: Awu siyaphila sihle nawe.
0: Awu eMnambithi ezakheni kwa E.
8: Yebo.
0: Awu zaka siyathokoza kakhulu phili ma uyezo.
8: Yebo siyabonga.
0: Nazi ya right. Umsakazo Khosi FM ukhosi all maphiko phiko ngalesikhathi asikukhumbuze ukuthi ubani ohleli naye ngalesikhathi nanga umuntu ohleli naye
9: uhlezi nomlindo kuhle Ntombela ku Khosi FM

Igama lakho yalaphalake njenge ndlalifa uthi laphalake uJehova akavumanga elaphalake lesikhathi kumsakazi cause yefam cause olumaphiko phiko yena ngoba lesikunikeza yona ke ngalesikhathi phambi kwalokho uzolaphalake umfana laphalake omncane ekalesi imthola laphalake ngathi ke yena ke umfana ke lo uphi lo mfana ushonaphi lo mfana ke lo yena laphalake njenge umzukulu kaShafuza uthi laphalake njenge ngimtholile ngimthandile awukoda madodoti uthe ma umthola wase uyamthanda ngendlela laphalake isimanga kunabanye abantu abathi noma kunabanye abantu besifazane abathi makubabona athi hawu awusho usungithanda nje uqala ukungibona unqa uqala nje ukungibona wena usungitshela ukuthi uyangithanda laphana ke njeke nomzukulu kaShafuza uthi hayi no laphana ke njeke uthi ngimtholile ngase ngimtholile ngimthandile madoda hayi bafethu sava ke kanjeke umsakazi cause FM cause olumaphikophiko la kwingosi yethu la sithi khona ke sondela sixoxe suka sibheka lapha ke ezinye zehlokwana zethu lapha ke ezimnandi ngedlela lapha ke sima sifuna suka sifuna ukubheka nje ukuthi ke kuthini ke okwakho okupower namhlanje ke into engifuna sibheke ke la siyazi ukuthi ikakhulukazi mangabe sikhuluma ngeingane uthola ukuthi

0: Ekamala ke Vus Nova uhamba lapha ke nensizwa lapha ke uMichael Chirwa umculo lapha ke ningizema Africa oqala lapha ke ukucula ke nje ke engena ke endimeni ke la ye hip hop noma lapha ke nje ke umrapper ke ngonyaka ka 2013 igamala ke uya lapha ke uStilo Magolide lapha ke bathi abazali yona ke umade uyithola ke ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM Khosi olumaphiko phiko sama nje kamnandi ngendlela lapha ke isimanga 086 000 24 ukuthi uthini kwakho kuphawula ngehloko sethu ekade ke noma ke ihloko sethu esikhuluma ngaso ukuthi ke kuhle yini laphana ke nje ke ngabe ke kuhle yini noma kube ukuthi ke umzali abheke laphana ke ifoni yengane ukuthi isebenzisa ngendlela sifuna ukuzwa ke ikakhulukazi siyazi abale bomsakazi uKhosi FM soke ke sikhuluma ke ngabo impela abazali ke beyingane thothi baneyingane ke nabo kodwa thothi omunye yakwenza thothi omunye hayi no bengacabanga ukwenza lokho kwale ke sizwe ukuthi bathina abantu ngapha kweyithinta ke ezokuxhumana sawubona uKhosi
1: awu
0: Sikhona kunjani?
1: Hola Mlindoze.
0: Hola Mlindoze.
1: Ukhuluma uFezwe Lobomvu.
0: Ngikhuluma mani?
1: uFezwe Lobomvu.
0: Wewe Fezwe Lobomvu, uthini kwakho kuphawula? Ukuphi uFezwe Lobomvu lendawo?
1: Oh, cha, ubani ukuthi ukuhambelane nawe ba ukuthi ingane umzala akayichofi ifoni yayo. Kodwa before azokhiphela mhlawumbe lesithi ifoni ayikuhlale nje umzala ikhiyele leyo foni ithi uma ngabe izoyisebenzisa mhlawumbe ngey'khathi zantambama ngoba esikoleni abanye abawaphasi mhlawumbe noma izophuma ngalelo langa lelo ayiphume ayibuyise izohlala kuyo kangangokuthi le password ye uma ngabe eye-router noma ukhona la bayi-connectisa khona athi ake ngiqaqale ngiyikhofe ngi-check ukuthi akukho lokulushintsho futhi umzala kabe ne-access yokuthi ifoni yayo ayitshele before eyithengela nje mathi ithengela ilethi umntana lefoni yakho kayizi ukuba ne-password la ukuthi akukho la ngingeza ukungena khona ayikho into yilokhaya ngoba la basile kunezinto abayijiyelayo uzothi liyamnikeza ifoni noma kunikeza ifoni uyichofe ichofe kodwa khona izinto azobe eyilokhile ezinephini mhlawumpe uthi uye ey'thombeni ya mhlawumpe kugcine ey'ningi yasearch uthi uyakufacebook wayo ingane uthole ukuthi ine-password akungeneki umuntu uyakuchofa so elami izwi lithi before ingane inikeze ifoni noma uma ngabe ukuthi iyakhonektha noma kune-router oyikhonekthisa kuyo inikeze kodwa usuqale wayiphedya okwesibili ayibe ne-exercise elibhalayo uma ngabe ukuthi nefomekho abayinikeziwe bona izinto azenzayo ekhombisayo ukuthi uyafuna
0: okay ya
1: hhayi ukuthi unikeza ingane ngale emakholini eyayikhofela ikhona ebhizi ngakho kodwa ithi kade ifunda ngapho ikhona ekuthe kwi-router noma ikhona ekuthile efonini yakho kodwa uma usuyabheza hhayi khona ezenzayo
0: futhi ya siyathokoza kakhulu bafu siyabonga ezwe
1: ngiyibonga ngifezela ubo
0: alright ke alright ke fezela siyabonga kakhulu right ukhoza
1: yebo sawona ntakazi
0: sikhona kunjani
2: ngiyaphila webhuti hayi mina umbono wami namhlanje ngithi no uma sozamthengela ifoni umntana wakhe ifoni yakhe so ngakwenza nje lomo so nenzolo zokuthi ayi ngathi khona ongasakuboni kahle ngoba uma sebuka lamavideo la abantu abadala uyabona khona sekwenzeka manje la so nginalokho keke nje ukuthi ayi uyamsola sola kodwa nje umuntu iphone sengeyakhe ngeyakhe esandleni sakhe ngiyayiphathe uyedwa
0: yeah
2: mina ngibona kanjalo webhuti ayi akusenani uthokozana kangcobo okhulumayo ngila khwahlamba iwinto ethona nyabo
0: allright but siyathokoza kakhulu right asigijima sibheke omuye la sabona cause
3: into
0: sikhona kunjani mfethu kumnandi sikhuluma noba
3: sikhuluma nomkhaya sakamtshali bahlabise emfanzakazi mina ngibona azuthi wemlindo lokho ukuthi uzomgada isuke kungasasize ngalutho inkomo isuke isingenile nje ensimini ma uzowamthengela
0: isuke singenile nje insimini
3: hhayi isuke isingenile ngoba kuyafana uzokufisha vele okunye lapha efonini mina ngaze ngithi mhlawumbe ma uyithengele ukuthi afunde umnikeze ma ezofunda ngaleso sikhathi eqeda ukufunda uyithathe ma kuba umthengele ukuthi afunde kodwa mawufaka inkomo ensimini vele uzomnyeka ahambe na.
0: Oh yeah.
3: Yeah, kodwa lokubalekile ukuthi umnikeze mayezo ufunda mayeqedwe ukufunda uyithathe.
0: Hayi ukuthi awathapha abangani bakhe.
3: Hayi WhatsApp wani uzowenzani WhatsApp? Kodwa nje vele ukuthengele ingane ifoni usukuyona vele mndini.
0: Usho kanje.
3: Hayi usukuyona mndini.
0: Hayi ngizwa kahle.
3: Futhi akayithengeleni ifoni mayesebenze seyiphethe. Mayesaphethe umzali nje akayele umthetho womzali.
0: Hayi ngizwa kahle kakhulu.
3: Amkahle ngibuyele eviyweni mndini.
0: All right, mfethu siyathokoza kakhulu siyabonga.
3: Yebo, umkhasa kaMthali bahlalise eMpanzakazi.
0: Nazo ke mfowethu asikhijima sibheke omunye la. Sabona ikhosi.
4: Lindo
0: sikhona babuncana nani yaphila
4: sikhona ukubuza phela kuhlekelele ukuthi yini asinyama emhlaza ena njalo azi ngisho ukuthi awusinyama ebuthweni yonke ndawubheke nje kade sethela wena ethi wofika egoli uzohlinyama usinyama emhlaza yokubuza ukuthi yini usinyama emhlaza hayi kuyesokala ingane inkinga ukuthatha ifoni yengane ibuke akengibuze lokho. Uma ungafundile ungasiluthi uzoyithatha ikunikeze ingane yini ozoyibona uma uzochaza ubuke nje awasiluthi utshelwa yona ingane ukuthi ukuqala ukuthini lapha yikho ukuthi umthengele ngubheka mina umthengele uma isidingeka esikoleni esiyofunda ngayo uthi hayi ke njoba sengunikele ifoni nje funda ngempela ube neqiniso ube nekusasa elihle mntanami ungenzi okunye ngoba ungayithatha uyibhekele ufoni awuzukubona lutho ukuthi kuqalweni.
0: Kusho uthi hayi no akunankinga noma akunankinga kusho uthi usho ukuthi hayi no akuhluphi noma singayibukanga.
4: Hawu noma ungayibukanga uzobuka wasini awazi lutho aphasi wasini mthemele noma sifuneka esikoleni uba siyazi ukuthi sengiyazi nami kade ngingakholela ukuthi esikoleni bafunda ngakho sebaze banje ukuthi hawu adingeke kanti esikoleni uma sefike kulolo classic sokuthi iyafuneka umthengeleke ungamnikeza-ke ifoni ukuthi nase-ke ifoni hamba kuyofunda-ke mntanami ube neqiniso ngalo kungeze okunye ezinye izinto wenze okunye okunye ukufonela abangani bakhe akuyona ifoni yabangani le ifoni yesikole le mpela umnikizeluleko njena mpela.
0: All right.
4: Hayi ngiyabonga kakhulu baba unganani wokuza kanti yini ahlinyama esihlaza.
0: Kulekile babona siyathakaza kakhulu. Right, ngikhasela 93.1 selaphela ngempangele 90.5 siyathanda 93.1 siyalaphela ngejeke Richards Bay 93.4 siyalaphela ngemtuba 92.9 siyalaphela ngenqutho 93.1 siyalaphela ngefrekhede 91.2 siyalaphela ngeshow 93.4 umsakazi ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko samanje kanje ukhosi siyalaphela ngejeke 3 o'clock sindawonye lapha ngalesikhathi. Right, ake ngikunikeze laphela ngeababili abathathu bese sikunikeza ingoma. Sawubona ukhosi.
5: Lejo.
0: Esikhona kunjani?
5: Awunazo ukukhuluma no DJ Fana phansi eshow madodze. Ema uthi isigodi.
0: Awusuka madodze.
5: Mlindosi ngithi mina nengane eyathengelwa ne cellphone ngoba phela seyifunda ngawo phela manje ekwathen. Yeah.
0: Yeah, kushuthi
5: ngokumbono wami nje mfowethu namlo.
0: Oh. Ushaye ngamafuphi.
5: Ya. Awangidedela nabanye phela engalokhu lokhu ngivala.
0: Alright, lilo siyathokoza. Asethe ukugcina esabona ikhosi.
6: Eh, kwamahlo.
0: Isikhona kunjani?
6: Siyaphila kwethu kunjani bu?
0: Mfowethu kumnandi.
6: Eh, angibonga lesizwa nje phuma umfowethu. Yabona umlalelo okanzi uyathi ukunyonya okwazi ukuthi agcine isikhathi aqalanga nabantu abezemva kwakhe. Ngiyibonga kakhulu lesizwe phuma.
0: Awuzweke mfowethu, siyathokoza.
6: Mina mfowethu nje engingakusho nje mfowethu mina nge 2024 ngithandana nenye ingane ebebe ngafuna ukuthi ibe nefoni kubowayo yabo. So manje le ngane le uma beniyifuna mina bengiyithola kumngani wayo sithandana yonke into kuyikahle kodwa sabo bazi ukuthi ayinafoni konto kuyahlike mpo amahlobo ngikonto ekutheneni ukuthi ingane uma isuke nje ifuna ukuyenza into esuke iyihlosile ngeke uzuyivimba ukuthi iphuke ifoni yabo. So ngicabanga ukuthi umngane mayisuka seyithengile sekufuneka ukuthi yona kube yona ezelusayo ngoba nezulu siyazi sithi indala ngokuzelusa uma uthi yona ifuna ukuya ehlathini ayoyigibela isithebe nehlathini uma ukuthi ifune nje yawampumelela iyoyigibelela yona engikhona ukusho kwenkosi ukuthi ke umuntu uma usuke umthando uthandana naye uzama ngazo zonke indlela zokuthi umthole ngoba lezi ingane la abantu abathi bayibalekisela zona ukuthi bengayitholi ngoba vele phela ingane uma uyiphuca ifoni uyiphucela ukuthi ingajuli esikoleni bayabonakala abantu nabangane mina ngikutshena ngento ebengenza sithandana umuntu sihlangana naye kuhle kodwa ekhaya kubo nje bona bazi ukuthi uyiphethe kahle yabona ibona kanayo kathi thina iy'ngane sezinamaplani manje ngimthola kumngane wakhe ngaso sonke isikhathi bathandana nje kwakuhle futhi-ke kwaze kwaba ukuthi-ke sekwenzela iy'nto zakhona-ke nami
0: avuka nazo-ke fanti siyathokoza kakhulu umbono siyabonga
6: Danke.
7: Lindokuhle Ntombela kuKhosi FM luhamba phambili.
8: Nasi khona siseMaritzburg.
7: Pizza Maritzburg.
9: Yona le.
7: Ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
0: Umsazwa uhamba phambili kuKhosi FM.
7: Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili. Uhlezi nomlindokuhle Ntombela kuKhosi FM. Ziwa, no lindo uhle

0: lake ya unofundo laphana ke mo uthi ke laphana ke uzovuswa mabulele angeke hamba laphana ke nje ke noma Jostrees ya ine elaphana ke iyona ke ingoma lesikunikeza yona laphana ke ngalesikhathi kumsakazi cause bekufanele kubheka ngapha kwethinta ke ukuthi ke bathini ke abantu ngabaphawula bathini ke malana hloko sethu kade sikhuluma ngaso ke laphana ke ngalesikhathi kumsakazi cause iFM ngazi ke la into zami elaphana ke nje ke senza kanjani ke la ngithi ngizamukena la ngibheka ukuthi bathini ke laphana ke abantu all right yeah sengibathola ke laphana ke la kuyingosi yethu la sithi khona ke sondela sikhuluma ihloko sethu ebesikhuluma ke ngaso ke nangu laphana ke engimbonayo laphana yokuqala uthi ke lona ke ubanikele uhlubi mazibuko uthi yes uma ke ngabe uma ke esengaphansi kweminyaka laphana ke engu 18 kuvumelekile ke kushuthi ke laphana ke nje ke ukuthi ke uthathe laphana ke nje ke ifoni yakhe uma ngaphansi kwa 18 nana laphana nje ke untomkhona ngema kwa Thoyisi uthi hey kubi uzothola laphana ke izinto ke ezizokugulisa uyabona ke ne password ubokwazi ke ukuthi ke ikhona laphana ke imfihlo kuleyo phone ya ukhala laphana nge password uthi hey yabona yabona ke ema kwathola laphana ke password suka ikhona ke imfihlo lapha kuleyo phone kushuthi ke ingane fanele ingayifaki password ya shule mhlawu ngicabantu laphana ke uchaza kanjalo laphana ukhawulana magwazi usawubona ke Ntombela nabalaleli uthi ke mina ngibona ke kukuhleke ukuze ke ukwazi laphana ke ukumeleleka la kulezi zigebengu laphana ke nje ke ezisikem ya ezigudleni zokuxhumana ngisegoli laphana ke Soweto eMarafo laphana ke hostela ekhaya kuSenkandla kwesika magwazi laphana ke nje ke emthungweni emthethandaba hashtag ukhozi FM wasethi hashtag ziwapi kusho laphana ke ukhawulana magwazi nangu laphana ke umzondlani laphana ke nje ke Ngwane uthi ngokubona kwami kufanele umzali laphana ke akwenzeke lokho cause lezi ingane sezingena ke la kuma app angayivumeli ngenxa laphana ke nje ke eminyaka yazo ke igcine laphana ke seyibona ke okungafanele bese ke ifuna ke laphana ke nje ukwenza nayo ubani ke lonke igama lakhe uhlanganani laphana ke Mvula uthi laphana ke nje ke ngiyabingelela uthi laphana ke ngiyabingelela ya uthini ke la uthi ngiyabingelela banikelo ya uhlangane uthi lapha ke ngiyabingelela umsakazi wami uthi ke uzima ke lokho kodwa mawufuna lapha ke ukuquleka kwenze uthi zikhohlakele kabi lezi futhi ke lapha ke nje azazi uzobe lapha ke uyithathe iphi ipassword uthi ungavela uquleke uwe bhu lapha ke ingane yakho mawusubona okungahambi kahle nangilapha ke uMaruba ubalekela uMaruba Ruba lapha ke nje ke sibuda ziyana uthi ke kubi kuyabhetha nje uma ke efuna lapha ke ukuphathwa ke ushukela ke kunge lapha ke kunga uma ufuna lapho ungenyukela ushukela laphana ke iBP akaphume aphele laphana ke efonini yeingane laphana ke umsakazi laphana ke ubani ke lo Aaron Mabaso kwahlathi laphana ke endoneni ankeli ya uthi ke esekulaphana ke ziwapha uthi ke kubi futhi laphana ke kuhle ngebhadi laphana ke lenhlahla noma ke ngenhlahla yebhadi uzozisola ngaleso senzo laphana ke by uncle Aaron Mabaso laphana ke kwahlathi and number 2 laphana ke endaka endunene wayesethi Danko nango laphana ke nje ke ubanikele uThemba Nkosi uthi yes umzali kumele ayigade iphone and mekaqeda ukufunda ngayo iyavalwa ubani ngifuna ngimbona ngala igama lakhe ubani ke uZeriza boss uthi laphana ke nje ke noma kukuhle kodwa ke akusizi lutho ngoba kwamanje laphana ke umjolo uhamba ke laphambili nje ke la ya nangilaphana ke nje ke uAsiphe Mvubu uthi laphana ke kwakuhle uthi laphana ke kwakukuhle kuqali mhlambe hayi manje we ungazibizelwa laphana ke iambulance ungazubizelwa iambulance laphana ke nje ke usuqulekile angithatha ababili ngapha ke incikweni bese ngikunika izingoma ngibuye nama voice note sawubona ukukhoza
1: Zambindo.
0: Hey, sikhona lapha ke mafahlawana.
1: Uyaphila nasekhaya?
0: Siyaphila, siyaphila, siyaphila Mr. Executive.
1: Uyi doctor Mr. Executive la kuza mafahlawana.
0: Mhm.
1: Athi ngibona lapho ugugu waka ugugu amaduna lapho esifokumile. Usiyami uthi ngimpingelele kumlindosi. Usebenza lapho eGreen Oak mfethu guys. Uhleze kulalele u-security lapha eGreen Oak.
0: Awu ngiyayithokozela bakuthi ungikhonzele nami.
1: Kukusuthule kukumaduna uyakhonza uLindosi. WoLindosi yazi ukuthi mina ngifuna ukutenda yona. Ingane namadlebe iyalalela.
0: Ya.
1: Uma uyitshena umzali wayo ukuthi uma wenza okuzokwenza kulokhu uzobuyilimaza wena ikusasa lakho. Ifoni njengoba kuthengelene kuthengele ukuthi uzenzele wena ikusasa lakho ukuthi uguglishe into zesikolo. Wenze into ezokwazi ukukusasa inike ikusasa ebuqhakazini. Uma uzokwenza okwakho angeke mina ngize ngithi mhlawumbe ngizothi ngoba ukuthi mawuthi uzoyishaya ingane uzoyenzana angeke kusize ngalutho lokho. Iyokulalela ingane elalelayo ngoba ingane namhlanje ngithi zonke ziyefana ezinye ziyakwenqa ezinye azikwenqi ngithi yabo.
0: Ya.
1: Ya akukho esingakwenza mfethu ukuthi ingane kodwa manje kufanele kube nemigomo ukuthi ingane ungasitathi ukuyithengela ifoni mhlawumbe mina ngaqala kulezi eseziku-matric lezi ezingangiboni isidingo sokuthi ngayithengela ifoni ingane.
0: Ngoba
1: into ebalulekile sikhaleni matric lapho sibona khona ikufasa kuchazele siye emavasithi. Iyakuthandela ngamafahlane ibe nosuku lohle mfowethu.
0: Nazo-ke ngiyathokoza kakhulu mphile baba.
1: Uyidokotela
0: bayo. Nazi, right, asithethe laphana ke ocina ngapha kwethinta laphana ke ucingo. Sawubona ukhosi.
2: Osibali.
0: Sikhona umuntu wasemzini.
2: Yabona osibali lento ukuthi ingane ibe nifoni. Esayidini lolwazi. Yona inhle ukuthi ibe nifoni ngoba phela faneke vele igcinini olwazi. Kodwa esayidini lezinto ehrongo. Ila ufike ubone khona umzali ukuthi iyazi ifoni lengathengela yona sengazi ukuthi ingidalela ilokhu ngani
0: inkingi
2: uyabona nje ngelami side mina ngelami side ayila wonke umuntu uyabona nje uma ngabe uthengele ingane ifoni kahle kahle usuke nje uyikhandela nje uhighway impela hayi ngisho ukuthiwe uhighway ukuthi sheshifike wena lapho ungafuni khona ukuthi sheshifike. Akekho umuntu othanda ukuhamba kwi-gravel noma ngabe ukubona itiyela kusanda kukhandwa isenamatshe khona la lisavalwe khona ziyasuka lapho kwi-gravel zibuye lisongena la itiyele khona liselisha lisenjalo. Mina ngizwe nje ingane yami ithi baba ifoni yami ifike. Hhayi ngavele kwangijabulisa lokho ngathi hayi isiyofunda ngefoni kama wayo manje ayisafanele ukuthengela ifoni. Angithi unini unayo ifoni idatha lifakwe efonini kama wayo ifunde ngefoni kama wayo. Street angeke impela ngiyama lapho ehe hayi usumlo akacaba ukuku emahlabathini osibani
0: awuzweke shumi siyathokoza kakhulu uphile uphile mfowethu thank you right
3: ukhosi FM luhamba phambili isikhonja khonja somsakazo sindize esathi caba. Ungabusanyakaza, hlala no Khosi FM.
4: Khosi FM, luhamba phambili.